0: Vibes. You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.
1: 5 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Kasama niyo pa rin ako, DJ Frankie, sa umagang ito. At inaanunsyo sa inyo na merong price increase today. At effective na yan kanina alas 6 ng umaga. Ang gas prices natin, natatandaang last week, malaki ang ibinaba, ano, mga vibes. Ngayon naman, may pakiembot na pagtaas. Pakiembot na pagtaas lamang kasi ang diesel po tumaas ng 84 cents per liter. Tapos ang gasoline ay 1 peso and 65 centavos per liter ang itinaas. Ang kerosene naman po ay peso and 22 centavos per liter ang tinaas niya. So yun mga ka-vibes, bagamat onti lang ang tinaas, ito ay malaki pa rin ang epekto. Lalo na sa araw-araw bumabiyahe. Sa lahat ng bumabiyahe, Good Vibes Morning sa inyo. Ingat po kayo sa kalsada. And ito pa mga ka-vibes, may isa pang tumataas. Lahat sila nagmamahalan, kami na lang ang hindi.
2: Aray ko!
1: Pero anyway, ito na ang iaakyat. Tataas din po ang presyo ng singil sa tollway, sa SLEX at sa Star Tollway. Bukas yan mga ka-vibes, July 1. Ito na po ang ikalawang bugso ng dagdag singil sa toll. So again, ulitin ko, sa SLEX at saka sa Star Tollway. So tayo yan, Southern Tagalog yan. Makinig! Sa SLEX, 14 pesos ang itataas sa singil ng Class 1 vehicles tulad ng mga kotse. Habang 22 pesos para sa Class 2 vehicles tulad ng mga bus at 41 pesos naman para sa Class 3 o yung malalaking truck. Yun ay sa SLEX. Sa Star Tollway naman po, 8 pesos ang dagdag singil sa Class 1 vehicles habang 17 pesos para sa Class 2 at 26 pesos para sa Class 3. Again, iyon naman ay para sa Star Tollway. Ito mga ka-vibes ay ayon sa Toll Regulatory Board at nakabantay po sila sa dagdag singil sa petisyon ng mga toll operators na hinain pa noong 2018. So, ganun katagal na pala sila mga ka-vibes nag-hihiling. Pero, we'll see, no? We'll see if reasonable pa itong pagtaas na to. Pero, ang laki ha! Ang laki ng taas! For example, kunwari ito, class 1 vehicle, nagda-drive ka. Or kunwari ako na lang, sige, ako na lang hintaya. Nagda-drive ako, class 1 vehicle. Tapos Star Tollway, 8 pesos, dagdag singil sa vehicle. Tapos yung lagi kong ine-exitan, for example, 10 pesos yung singil doon. So magiging 18. Aray mo, ang taas nun.
2: Aray ko!
1: Oh, ang taas pala talaga nun. Ngayon ko lang na-realize. Pero anyway, edi mandato yan eh, ng Toll Regulatory Board. And nag-improve naman. Pero sana super dramax improve by the end of this year. Sana ay wala na yung ano, yung dug-dug-dug-dug-dug-dug. Alam nyo mga ka-vibes kung saan yan. Kung kayo ibatanggan nyo, alam nyo yan. Yung para bang kalesa ang inyong sinasakyan. Para ba rilis ng tren ang inyong dinadaanan. Alam mo yan kung saan party yan. But anyway, ay sana'y maayos na at mabuti na. Message nyo ako mga ka-vibes. Message nyo ako kung ganun pa rin sa parating yon. Yung mga patanggan nyo dyan sa dumadaan na dug-dug-dug-dug-dug. Na parte ng ano, ng basta alam nyo na yan. Ganun pa rin ba hanggang ngayon? Uy, drive safe kayo. Pinapauwi na po yung mga clear students na narinig ko. Pero isang school sa may mataas na Kahoy, kasi may nag-message, ay pinapauwi na daw ang kanilang mga anak na kinder student. So, antabay kayo mga ka-vibes. Baka wala kayo sa group chat ng inyong mga teacher at ano, yung mga anak nyo ha, pabauna ng sombrero ng payong. Hanggang Friday yan mga ka-vibes, maulan. So, extra ingat. But anyway, nagtaas ang presyo ng petrolyo. Magtataas bukas ang presyo ng July. Pero ang importante mga ka-vibes ay, diba, mag-conserve energy tayo. Conserve energy! Yung energy mo sa sarili mo ang ibig ko sabihin. Kasi saan mo ilalagay yan? Saan yung mailalagay yung energy sa stress or sa better things. Ayan. Again, inuulit ko, may sinabi ako kanina dito sa radyo. Sabi ko, if yung iniisip mo, kaya mong masolusyonan, solusyonan mo. Pero if hindi mo kayang masolusyonan, hindi mo yan para isipin. Para kay Lord mo yan, ialay mo. Yun yung total surrender na sinasabi natin. Anyway, pasingit lamang yan para sa ating good vibes. Na-excite na ako mga ka-vibes. Sa mga susunod na araw, ay hahandugan natin kayo ng programang naka-good vibes talaga yon. Anyway, ayan na. Si 8:10 in the morning. Today is June 30, 2026. So, lahat na nakikinig ngayon, eto, makinig ha, makinig. I challenge

gawin, yung mga ganyan. For example, huling araw ng National Kidney Month, magsustop ka naman ni Garillo, o diba? Yung mga ganung bagay. Mga ka-vibe, joke lang, ano lang, papiyaw lang, papiyaw. Kasi the best gift that you can give to your family is good health. At yan, lagi natin sinasabi yan. Pinapaalalahan na natin kayo. Kasi, ba't ka nagtrabaho ng mabigat? Ba't ka nagpapakahirap sa trabaho? Para sa pamilya mo. And bakit ka rin pumapasok sa school later on para din sa sarili mo, para sa pamilya mo? Diba, parang at the end of the day, parang lagi yung para sa pamilya. Para kay ganito, para kay ganyan, para sa future mo. Bakit para sa future mo? Because yes, you can just lay down and chill. Pero we work hard for things kasi gusto natin maging proud sa ating mga tao or gusto natin mag-earn para sa sarili, yes. And you need to nurture yourself para sa sarili and at the end of the day, para for your family din yan eh. For your future family, for your current family, or you wanna make your mama proud. And if my mama and papa is listening right now, good vibes morning, mama and papa. I love you so much. And I challenge you, again, mga ka-vibes, tell I love you to your parents or tell I love you to your siblings. Simple lang, mga ka-vibes. Or sabihin nyo lang sila, drink lots of water today. Basta simple paraan na masasabi nyo mahal mo sila. Kasi ngayon, ang daming, ano, daming chaos, mga ka-vibes, no? Ang daming nangyayari, medyo karumal-dumal na mga nangyayari. Pero one thing's for sure, pag nakaramdam sila or nakakaramdam tayo ng pagmamahal in our house or even sa labas ng bahay or ngitian mo lang yung mga nakasalamuha mo, it gives, parang it changes a huge chunk in our lives daily. Anyway, 8:13 a.m. on the clock, I challenge you to smile to somebody today or greet them, have a great day, or tell your loved ones that I love you. Yung mga ganun. Hindi ko love, ha? Kayo love nyo. Sabihan nyo sila na love nyo sila. Ayan. Once again, my name is DJ Frankie. Tuloy-tuloy ang good vibes. Eto na muna ang song ng BTS na Swim. At manatiling nakatutok sa the most influential good vibes radio station. Ito po ang GV 99.9. Your good

0: I'ma get you real good and I betcha.
1: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nakaradyo ka pa ba?
5: Iba, pag kami.
6: Baka Papa Joe yan.
7: Papa Joe.
8: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan nyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
9: The one and only DJ Papa Joe.
8: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: positive, kalmahan lang natin. Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman, Pablo!

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: 30
4: anyos na tayo, mga kabayo.
5: 30 na tayo, mga kabayo.
6: 30 years na ang GV99.
7: Mga kabayo, 30 anyos na tayo.
8: GV99.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.

0: GV 99.9.
1: It is now 9:30 in the morning. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
6: Alam mo ba MLMC, mommy?
7: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
5: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
9: More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
10: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
12: Ay, paring dayo, paring dayo.
13: Ah,
12: pahayag ka. Unlimited ang pera mo.
13: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ko.
12: Pero, utang with interest.
14: Ayaw ko na.
15: Hala, joke pala yun.
16: Hello? Sa GV99 po ba ito?
17: Ay, opo, mama. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
12: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
15: Bongga!
18: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too
15: ito
18: short.
15: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
12: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
18: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
12: Mula Lunes hanggang Biyernes. Ito lang sa GV 99.9. Your goodbye.
19: Papahuli ka pa ba?
20: Nakaradyo ka pa ba?
15: Iba pag kami.
21: Baka DJ Honey yan.
20: Baka DJ Honey yan.
22: Baka DJ Honey yan.
21: Baka DJ Honey yarn.
12: DJ Honey.
18: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Ito lang yan sa GV 99.9, your good vibes.
8: You are listening to DJ Honey on GV 99.9, your good vibes.
15: Mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 9:33 ng umaga. At syempre, kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang po sa the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes. At syempre po mga ka-vibes, dahil alas 9 na ng umaga, ito na po at sumasa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw, dahil ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan, kasama syempre ang pinakasweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. And yes, mga ka-vibes, magkakasama-sama po tayo mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon ngayong araw ng Martes. Yes, Tuesday po today, June 30, 2026, last day na ho ng buwan ho ng Hunyo. Nako, congratulations. Humihinga ka pa. Oo, congratulations. Buhay ka at malakas na malakas ka. Oo, yan ang isa sa dapat mong ipagpasalamat dahil nga syempre hindi lahat po ay pinalad umabot ng June 30, ano, kaya sana mga ka-vibes, no? Be thankful, be grateful sa lahat ng mga bagay na mayroon ho tayo mga ka-vibes. Oo. Wala man sa'yo pa, oo, ang iyong pinapanalangin, ang iyong matagal nang iniintay, pero mag-wait ka lang kasi, huwag kang mainip. Darating at darating yan sa'yo. Pero mga ka-vibes, madilim ho ang paligid, madilim, o madag-im, makulimlim dahil ho tayo po ay inuulan dahil nga po ay sa low pressure area na atin hong binabantayan mga ka-vibes. Pero syempre mga ka-vibes, no, dahil nga po today ay maulan sa lahat po na mga papasok pa lamang ang kanilang mga checking sa eskwelahan, huwag niyo po sanang kalimutan na pabaunan ho sila ng payong, ng kapote, ng bota o kahit ano pang pananggaho sa ulan. At syempre ha, sana po sa mga ganitong uri ng panahon ay talaga namang ready ang ating mga chikiting. At syempre kayo rin ho na nakikinig, hindi lamang mga panangga sa ulan, pati na rin ho ang panangga natin. Opo, dapat palakasin din natin ang ating mga kalusugan at resistensya. Kasi syempre mahirap na hong magkasakit, lalong-lalo ng ating mga breadwinners na talaga namang sila ho ang todo kayod sa araw-araw may ma-i-provide lang sa ating family. Pero mga ka-vibes, ngayong araw ho ng Martes, lahat po ng gusto hong magpabate, magpa-shoutout, or may gusto kayong patamaan sa radyo, pwede na rin yan. Oo, mag-text lamang po kayo sa ating hotline number 0926-079-8708. Ulitin ko po, 0926-079-8708. At syempre naman po, ang ating Facebook page, GB99.9 FM. Hindi rin papahuli mga ka-vibes ang ating online live streaming. Kung kayo ay palis ng inyong mga tahanan, kung bababa na kayo ng sasakyan, ng pampublikong sasakyan, ng batras ko mga ka-vibes, no? Huwag kayong mag-alala. Pwedeng-pwede pa rin kayong makapakinig ng ating radyo, ng ating programa. Basta kayo po ay mayroong gadget at internet connection, magtungo lamang sa ating Facebook page at nandoon ho ang ating link para sa ating online live streaming. At meron po dyan live chat. Pwede kayo dyan mag-iwan ng inyong mga mensahe. Pero syempre mga ka-vibes, today, araw ng Martes, huling araw na ho ngayon ng Hunyo mga ka-vibes. Marami ho tayong pagchichikahan, pagtatalakayan mga ka-vibes. Pero syempre, bibigyan din ho kayo ni DJ Honey ng update patungkol po sa mga pagbuhos ho ng ulan. Opo, ito pong binabantayan natin na low pressure area. Na saan na ba ito mga ka-vibes? Syempre, hindi tayo magkukulang ng paalala sa inyo. Pero syempre mga ka-vibes, ang ating tanong of the day ay maya-maya lamang i-reveal ni DJ Honey. Kaya mga ka-vibes, no, dahil alas 9 na ng umaga, kunin nyo na ang inyong mga kape. Magtimpla na kayo mga ka-vibes ng inyong mga kape, ng inyong mga tsaa, ng inyong mga mainit na ka-tsokolate. Dahil nga mga ka-vibes, no, masarap makinig ng radyo habang umiinom ng mainit na kape. Kaya mga ka-vibes, balik tugtugan muna tayo 9:38 ng umaga tuwing umuulan at kapiling ka by Eraserheads ang susunod po natin na i-play. Kaya mga ka-vibes, tutok lamang dito sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes. Uy mga ka-vibes, ingat ha, maulan.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Makano
3: ang mahal naman. 20 na lang.
2: Kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Rexido Forte.
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: GV 99.9.

0: Pumapatak na naman ang ulan, mga ka-vibes. Naku, ang sarap maglume. Pero mga ka-vibes, welcome pa rin po sa ating program na Honeybeats at Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GB99.9, your good vibes. At siyempre naman ho, inyo pa rin hong napapakinggan ang bagay na bagay tuwing umuulan. Ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Oh, aminin nyo, bagay. Oh, may binagaya na yung boses ko, mga ka-vibes, no? Kapag ganitong maulan, eh, wag nyo naman akong tutulugan. Oo, samahan nyo ako hanggang 1 p.m. Ganyan kayo, eh. Pero, syempre, mga ka-vibes, again, kung kayo po ay may mga pa-shoutout, ha, kayo po ay, mag-text sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po ang ating Facebook page, GV99.9FM. Opo, at nandiyan din ho yung ating link para sa ating online live streaming. Opo, i-click nyo lamang at madadirect na agad kayo dyan sa ating online live streaming. Kaya binabati na natin ang isang maulang umaga ng araw ng Martes. Lahat ng mga nakikinig ngayon. Kaya basahin muna natin. Mabati po sa aking asawa na birthday ngayon, Angelo Marian Hernandez. More birthdays to come. I love you always from Rexen Hernandez. Thank you. Oh, happy birthday po sa misis ni Sir Rexon na si Ma'am Angelou. Happy birthday po. Mahal na mahal ka raw po ni Sir Rexon Hernandez. Maraming maraming salamat po sa inyong pagpapadala ng inyong mensahe. At syempre ha, ingat ho kayo at maulan ho ngayong araw ng Martes. No, kayo ay magstay lamang sa loob ng inyong mga bahay o di kaya naman kung kayo mga nasa school or nasa trabaho, huwag muna magagala. Oh, pero syempre mga ka-vibes, no, bago ang lahat, bago ang everything, ang tanong ng bayan, ang tanong ni DJ Honey, dahil nga po ngayon ay national, hindi naman pala national, social media day lamang ho. Oo. Dahil nga mga ka-vibes, social media day po today, ang katanungan ni DJ Honey, pabor ba kayo na higpitan ang paggamit at regulasyon ng mga social media applications dito sa Pilipinas? Ulitin ko po, pabor ba kayo na higpitan ang paggamit at regulasyon ng mga social media applications dito sa Pilipinas? Mga ka-vibes, ang inyo pong thoughts, ang inyo pong answers, ang inyo pong kwento, ipadala po sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po, no, huwag niyong kalimutan, pwedeng-pwede rin ho kayong mag-message sa ating Facebook page, GV99.9FM. At huwag niyo na rin ho kalimutan na i-like, i-follow at i-share. At syempre mga ka-vibes, ha, meron din tayong online live streaming. Baka nakakalimutan nyo, pwedeng-pwede kayo dyan makinig. Opo, at pwedeng-pwede kayo dyan mag-chat at mag-iwan ng inyong mga mensahe. Mga ka-vibes, maulan ho ngayong araw. Okay, maulan. Kaya sana po lahat ng mga nagmamaneho ngayon, ingat-ingat po sa inyong pagmamaneho. Takbong pogi lang, takbong gwapo lang mga ka-vibes, takbong maganda lang. Kasi, di ba, syempre madulas ho ang mga kakalsadahan. Mahirap na pag tayo po ay mabilis magpatakbo. Baka mahirap ang magpreno o baka hindi umabot. Kaya, chill lamang po. O, takbong gwapo lang, okay? Tandaan nyo na may nag-iintay na pamilya sa inyong mga bahay, sa inyong mga tahanan. Kaya, takbong sakto lang. Opo, mag-iingat, okay? Eyes on the road, mga ka-vibes. Huwag sa mga chicks na inyong mga nakikita sa kalsada. Nako, yung mga mata nyo nga ipikit nyo kapag may nakikita chicks. Mga ka-vibes, 9:55 na po ng umagang oras natin sa buong Pilipinas. Nako, syempre mga ka-vibes, no, mamaya magbabalik ulit po si DJ Honey. Pero habang iniintay ngayon ni DJ Honey ang inyong mga kasagutan, ay magbalik, tugtugan po muna ulit tayo. Muli ito po si DJ Honey para po sa ating program na Honeybeats at Tugtugan at Kwentuhan mula po 9 a.m. hanggang 1 p.m. po. Syempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba? iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yarn.
5: DJ Honey.
6: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
0: Dito lang yan sa GV 99.9,
6: your good vibes.

6:21 ang umagang oras natin ngayon sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Welcome pa rin po sa ating program na Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Inyo pa rin pong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. At syempre mga ka-vibes, no? Alam nyo kapag ganitong madilim, malamig, tapos yung mga naririnig mo ay buhos lamang ng ulan. Ako! Ang sarap-sarap talaga namang magmuni-muni. Ang sarap magdrama, ang sarap alalahanin. Yung mga nakalipas, opo, kung tama ba mga naging desisyon mo sa buhay? Tama ba na nandiyan ka sa iyong kinatatayuan o kinauupuan mo ngayon? Diba? Alam nyo, ito yung oras talaga na magkameron sana ho tayo ng reflection sa ating life. Opo, alalahanin nga natin, opo, mga bagay na napagdesisyonan po natin na tama ba na yun ang pinili natin. Pero for sure, may dahilan ka naman kung bakit yan ang pinili mo. At syempre, alam nyo mga ka-vibes, no, kung tayo po ay may mga decision sa life na kailangan nating go in, opo, may mga bagay na tayo na kailangan nating pagdesisyonan, yung talagang mabigat na talaga ho na pagdedesisyon, alam nyo, nakakatulong po talaga ang pagdadasal mga ka-vibes, no? Kaya ikaw ngayon, kung ikaw ay may iniisip ngayon, medyo mabigat na sa pakiramdam, naguguluhan ka na, hindi mo na alam ang gagawin mo, hindi mo na alam kung saan ka lalapit, alam mo, ipagdasal mo yung nararamdaman mo. Oo, kaya sana sa ating mga ka-vibes, ngayon hong umaga, ngayong umaga ng Tuesday, maulan today. Ding, ding! Masarap magdrama kapag may hinihigop tayo na mainit na kape. Sarap-sarap! Ang sarap magkape kapag ganitong ano ho, maulan, tapos nakikinig kayo ng radyo, di mas ano na, perfect match na mga ka-vibes. Kaya, wait lang, before ang lahat, before ang everything, opo, basahin muna natin ang isa munang pagbati, opo, mula kay 8114, good AM DJ Honey, pagpangit daw ang driver, matulin mag-drive. Oy! Hindi ako may sabi noon, si 8114. Sa lahat ng mga nagda-drive ho ngayon, o kapag daw matulin kayo mag-drive, pangit daw ang driver. Kami, ah, nanghuli kami ng baka, nahuli ng maringka. Oo, pabor ako. Nahigpitan ng social media dahil po sa mga kabataan na kailangan ng gabay. Uy, mga ka-vibes, ha? 8114, ha? Thank you so much sa iyong mensahe. Pero bakit mo naman kailangan pang banggitin na kapag matulin magmaneho ay pangit? Well, thank you so much po sa iyong mensahe. O, ayan, sabi ni 8114, kapag daw matulin mag-drive, pangit. Kaya ikaw na nagmamaneho ngayon, alam mo na madulas ang kalsada. Oo, alam mo na basa yan. O, di dapat ikaw ay hinay-hinay. O, dahan-dahan lang, sabi ni Maha Salvador. Kaya sa ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon, wait lang, konting update lamang ho. Tungkol kay low pressure area na atin hong binabantayan. Wait lang, habang hinahanap ko, kayo ay mag-ready ha. Alam nyo, umaulan ng panahon. Kahapon ko pa sinabi sa inyo, posible ho tayong ulanin. Sana po nakapag-ready ang mga ka-vibes natin, no? Kung may tumutulo sa inyong mga bubong, sana ay inyong natapalan. Ang inyong mga kanal, opo, sana po ay nalinis. Sa mga LGU, sana po ay gumawa ng aksyon bago ho ulanin ang mga lugar-lugar, no? Sana po ay nalinis. Opo, bawat barangay din, sana po ay nakapaggawa po kayo ng cleanup drive para naman ang ating mga kanal ay hindi ho barado. At kapag umulan, ay talaga namang tuloy na ang baha. Oo, talaga namang mababalik na naman ho tayo sa usaping flood control. Talaga namang palakpakan natin ng flood control na hanggang ho ngayon ay wala pa rin hong usad, wala pa rin hong linaw, pero syempre, wala naman tayong magagawa. Eh di, tayo-tayo na lang. Di naman na mag-a-adjust. Ganyan naman dito sa Pilipinas man. Pero ito na nga mga ka-vibes, no? Ayon po sa PAGASA, mataas na po ang tsansa na maging bagyo po ito pong low pressure area na nasa bahagi na po ng Bicol Region at nagpapaulan po sa ilang lugar sa Visayas at iba pang bahagi ng Luzon. Kaya sa ating mga ka-vibes, no, ready-ready ho tayo. Ano? Ihanda natin ang mga dapat ho nating ihanda kung talaga namang
hindi napipigilan ang pagbaha sa inyong lugar. Sana po ay ngayon pa lang ay magplano na. Opo, ayusin na kung ano ang dapat ihanda. Kasi mahirap na po na sa kalagitnaan, saka pa lamang ho tayo kikilos. Okay, sa ating mga ka-vibes, ingat-ingat ho ang lahat. Mamaya ay magbibigay update pa rin ho tayo patungkol ho dito po sa ating binabantayan na LPA na mataas na ra daw po ang tsansa. Opo, na maging bagyo. So mga ka-vibes, 10:27 ang oras ngayong umaga mga ka-vibes. No, mamaya tayo po ay muling magkukwentuhan. Pero syempre, ang ichichika sa inyo ni DJ Honey ay patungkol naman po sa Angat Dam. Oy, dagdag kaalaman na naman yan. Kaya mga ka-vibes, ang oras na pong Pilipinas, 10:27, magbalik tugtugan po muna tayo. Muli ito po si DJ Honey, dito lamang po sa GB99.9, your good vibe.

0: GV99.9.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito.
3: Magkano ang
2: mahal naman?
3: 120 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
4: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right medicines.
1: GV99.9.
2: Mga ka-vibes, naghahanap ka ba ng serbisyong medikal na ramdamang pag-aalaga sa bawat individual? Huwag ka nang mag-alala dahil handa nang magbigay ng alagang medikal ang Prime Doctors Medical Center Incorporated, located po at Barangay Antipolo del Sur, Lipa City. Ang Prime Doctors Medical Center Incorporated ang kauna-unahang ospital po sa bansa na gumamit o gumagamit ng artificial intelligence sa pagtukoy po ng karamdaman. Kaya naman kung nais mo ka-vibes ng serbisyong medikal na may kasamang pag-aalaga sa iyong kalusugan, sa Prime Doctors Medical Center Incorporated ka na. Bridging health through care. Muli ito po si DJ Honey, dito lamang po sa GV99.9. Your good vibes.

0: Bakit Di Totohanin by Carol Banawa. Mga kabarbs, ang oras sa buong Pilipinas, 10:46 ng umaga. Nako, maulan pa rin. Maulang morning pa rin po mga kabarbs. Welcome pa rin po sa ating program, Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. Ako mga ka-vibes, alam ko ngayon sa inyo, ay naku, medyo nagdadrama-drama dyan. Oo, kasi alam nyo, itong Bakit Di Totohanin ni Carol Banawa, tungkol po ito mga ka-vibes, no, sa mga, sa isang tao na lang. No, sa isang taong umaasang gawing totoo ang isang relasyon o pag-ibig. Alam nyo, pinapahiwatig po or pinapahayag po ng kanta po na ito na ang damdamin ng isang taong naniniwalang may pagmamahalan na. Ngunit po, may ngunit na naman talaga. Pag talaga sa pag-ibig, lagi na lang may ngunit. Ngunit tila nag-aatubili o hindi pa handang mag-commit ang kabilang panig. Ay nako, kaya ba? Na-experience nyo po ba yon? Na parang kayo po ay may ka-talking stage, na parang nasa dating stage na po kayo, pero hindi pa kayo mag-on, hindi pa kayo mag-boyfriend, mag-girlfriend. Kumbaga, mutual yung feelings nyo, interesado kayo sa isa't isa, pero wala pang umaamin eh. Wala pang nagsasabi na tayo na ba? O wala pang nagtatanong na ganon, no? Wala pang handang magtanong. Pero bakit? Bakit nyo kayang tiisin yan? Kasi alam nyo, kapag ganito po na parang hindi pa sure, pero nasa dating stage na, parang nagkakahiyaan pa eh. Oo, parang yung chance na mawala pa yung feelings nila sa isa't isa nando doon. Pero masakit kasi kapag hindi na natuloy, 'di ba? Hindi ka na nga nakapagtanong, hindi mo na nga nalaman yung sagot, o di talong-talo ka diyan. Kaya alam nyo, sa pagmamahal talaga, sa pag-ibig. Taray, ba't ako nagsasabi dito? Baka nakikinig ang parents ko. Hindi mga ka-vibes, alam nyo, kung naranasan mong mahalin ng isang tao talaga, at alam mo na may pagtingin din siya sa'yo, pero wala pa rin kasiguruhan ang inyong relasyon, tiyak na makaka-relate talaga kayo dito po sa kantang ito. Pero syempre mga ka-vibes, no? Ano pa man ang inyo pong pinagdadaanan ngayon tungkol sa pag-ibig, no, hindi mo man maituloy pa ang iyong pagmamahalan. Opo, hindi mo man masabi pa ang iyong nararamdaman. Okay lang yan. May tamang timing po para dyan. Kaya ako, alam nyo, sa totoo lang mga ka-vibes, no, nahihiwagaan talaga ako kung paano talaga nagsistart ang isang relasyon. No, ang sarap makapakinig ng mga stories po ng ating mga parents. Alam mo, yung nasa happy and healthy relationship, yung talagang organic encounter talaga ang nangyari, kung paano sila nagsimula, kung paano nag-start ang kanilang relasyon. Sobrang namamangha talaga ako, sobrang talaga akong na-amaze kung paano nila natagpuan ang isa't isa. Diba? Kayo ba? Nakaka-relate pa kayo? Kayo, anong nararamdaman nyo? Paano nyo ba, sa tingin nyo ha, o yung mga may buhay mag-asawa na dyan, paano nyo ba natagpuan ang inyong mga asawa? Diba? Paano nyo sila natagpuan? Paano nyo sila nakilala? Paano nag-start ang inyong relasyon? Wala, sobra lang talaga akong na-amaze kapag nakakarinig ako ng mga stories po patungkol sa kanilang mga, kung paano nag-start yung kanilang relasyon. Well, naniniwala ako na may kanya-kanyang timing, perfect place, perfect person. Kaya ikaw na nag-iintay, nasa waiting season ka pa, okay lang yan. Huwag kang mainip, no? Mahirap na kapag tayo ang nagmadali, kapag tayo ang kumilos sa gusto nating paraan. Baka hindi tayo magtagumpay. Lagi nyo yung tatandaan. Kaya mahalaga na matuto po tayong mag-intay sa mga bagay-bagay. Ang ang sarap lang talaga magmuni-muni kapag ganito pong maulan. Kapag ganito po ang panahon. Yung tipong bumabagsak yung ulan. Tapos ikaw ay nasa stage na ng buhay mo na nagmove on ka. Talaga naman, mapapaluha ka naman talaga. Pero syempre kung ikaw ay masaya, no, eh, masarap din na habang umuulan, eh, kasalo ang ating mga mahal sa buhay habang tayo po ay humihigop ng mainit na sopas. O diba kanina kape, ngayon napapunta na ho tayo sa sopas. Gusto na natin ay may macaroni. Gusto na natin ay yung may sabaw, talaga may manok. Ang sarap tuloy ng sopas. Alam nyo, kayo mga ka-vibes, no? Ang wag na wag nyo hong kakalimutan kapag kayo po ay may partner, kapag kayo po ay may family na, ang sabay hong kumain. Opo, iba yung bonding kapag sabay-sabay ho tayo na kumakain, opo, at may pinagkukwentuhan. So mga ka-vibes, oh, ito na yung hudyat para kayo po ay magluto ng sopas ngayong maulan. Pero alam ko, ang mga Batanggan nyo, mahilig sa lomi. Hindi na yun magluluto ng sopas, lomi lang isapat na. Kaya kung gusto nyo maglume ngayon hong maulan, naku, perfect na perfect po itong pagkakataon na ito para po tayo po ay makatikim ng masarap na lomi o kahit ano pang mga papansitin yan. Kahit ano pang mga ulam yan, opo, kung tinatamad kayong magluto sa inyo, maglomi na lang tayo ngayong araw. Magtungo lamang po sa KM Lomi House para kung gusto nyo po ng masarap na mga pagkain, lalong-lalo na po ngayong tag-ulan. Mga ka-vibes, ang KM Lomi House po ay located po sa Bolbok, Lipa City. Kaya sa ating mga ka-vibes, no, kung gusto niyo pong mag-order, ang kanila pong contact number ay 0905-660-3046. Kaya mga ka-vibes, no, mag-food trip na tayo. Nandyan po, opo, ang masarap na KM Lomi House. Bakit nga kasi hindi mo na lang totohanin ang lahat? Kala mo naman, kala mo yung nakikinig siya. Sorry, 10:53 ng umagang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Muling magbabalik maya-maya lamang po si DJ Honey. Ang tanong ngayon ni DJ Honey ay, anong ang tanong ni DJ Honey today? Pabor ba kayo na higpitan ng paggamit at regulasyon ng mga social media applications dito sa Pilipinas? Okay, muling magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey sa programang Honeybee, tugtugan ng kwentuhan dito lang sa GB99.9. Your good vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
3: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
5: Baka DJ Honey yarn.
6: DJ Honey.
7: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
0: Ito lang yan sa GB 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9. It's 11:10 a.m. That time check was brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right
2: Medicines. Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: GV99.9.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan RitePed. Kailangan RitePed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
9: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
8: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
10: Ayaw ko na!
11: Hala? Joke pala yun?
12: G, tunay nga?
9: Abay, oo. Natatanaw ko na.
12: Teka, sino ba siya?
7: Siya, ang inyong katandem na walang problem.
8: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
7: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
9: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
7: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
8: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
7: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
13: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: Check your time. It is now 11:40 in the morning.
2: That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
3: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero dead ma, kayot tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
4: Kapili nga nito. Makano
5: ang mahal naman. 20 na lang.
6: Kilo nga nito.
7: Awat muna!
6: Ah!
8: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
9: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
11: Mga ka-vibes, 11:41 na po ng tanghali ang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating program na Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. At siyempre naman po mga ka-vibes, inyo pa rin hong napapakinggan at nakakasama hanggang alauna ng hapon. Ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio, ito po si DJ Honey. Isang magandang hapon, ay umaga pa pala. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Opo, habang kayo po ay nagluluto o nagagayat ng inyong mga lulutuin para sa inyong mga tanghalian, nako, sagot na muna ni DJ Honey ang mga chismis, ang mga chikanes, kung saan ang maraming mga nanay, ang mga lola ho natin, ay kahit papaano ay nabubuhayan ho ang kanilang energy. Dahil nga, syempre, ang mga Pinoy talaga, mahilig yan sa chismis. Pero syempre, mga ka-vibes ha, chismis responsibly. Dapat ha. Kasi nga, mga ka-vibes, baka mamaya, yung mga chismis ho natin, talaga naman hong may dagdag na ho, may bawas na ho, no? Kumbaga ay iba na ho ang impact ho doon sa taong pinag-uusapan o pinag-chismisan ninyo. Pero syempre mga ka-vibes, dito naman sa ating showbiz balita, alam nyo, hindi ho tayo basher ni Kim Chu. O yun lang nga, disclaimer lang, hindi ho tayo basher ni Kim Chu. Nataon lang ho talaga na si Madam Kim Chu po ay talaga naman hong trending at pinag-uusapan ho ngayon sa social media. Pero bago ko ho umpisahan ang ating showbiz balita, ang tanong ni DJ Honey ngayong araw ay, pabor ba kayo na higpitan ang paggamit at regulasyon ng mga social media applications dito sa Pilipinas? Ang inyo pong mga kasagutan ipadala po sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po, ang ating Facebook page na GV99.9 FM ay nandiyan ho sa Facebook. Oho, i-search nyo lamang. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-message. At huwag nyo na hong kalimutan po na i-like at i-follow. Opo, pwede kayo dyan mag-message. Mababasa yan ni DJ Honey. At syempre, makikisuyo na rin naman ho ako sa inyo. Makikilambing na ho ako sa inyo, mga ka-vibes. Yung mga nakikinig dyan ngayon. Makikifollow na rin naman ho si DJ Honey. Oo, sa inyong mga Facebook. I-search nyo lamang sa Facebook, DJ Honey. Matatagpuan nyo ho dyan ang account ko. Opo, pakifollow na rin ang Facebook page si DJ Honey. Okay, pero syempre hindi naman ho magpapahuli ang ating online live streaming para sa ating mga ka-vibes na gusto hong makinig kahit po sila ay walang daladalang radyo. Basta po sila po ay may cellphone, may gadget, may wifi, may internet connection, ay makakakonect na kayo, makakapakinig na kayo sa ating programa. Basta po magtungo lamang sa ating Facebook page na GV99.9 FM at nandoon po yung ating link para sa ating online live streaming. Sa mga kaka-tuning lang din po ha sa ating mga ka-vibes, ngayon hong araw ho ng Martes, June 30, 2026 ay may binabantayan ho tayong low pressure area na mataas na raw ho ang tsansa na maging hong isang ganap na bagyo ayon po yan sa PAGASA. At mga ka-vibes, no, kasalukuyan pong nasa Bicol region ho itong low pressure area, kaya po dito sa Calabarzon, sa Mimaropa ay nakuramdam na ramdam ho natin ang mga pag-ulan. O kuramdam natin ang mga buhos ng pag-ulan. Kaya sa ating mga ka-vibes, no, sana naman ay ang inyong ihahain sa inyong family ay yung may sabaw na mahihigo. Perfect na perfect po yan sa ganitong panahon. Ay, so ito na mga ka-vibes. So, umpisahan na natin ang ating showbiz balita. Opo, dahil unang-una, naku, nagbahagi po ang showbiz insider na si Mama Odge. Ay, si Augie Diaz po nang naging encounter niya po noon kay Kim Chu matapos muling mag-trending ang actress. Ayon po kay Augie, nakita po sila sa hallway ng isang building ng kanilang kinabibilangan na istasyon matapos po ang grand finals ng isang segment sa Noontime Show. Kwento niya, sinabi umano ni Kim ang linyang, "Buti pinapasok kayo." Dahil dito ay nagtaka siya at maging ang kanyang asawa. Gayunman, nilinaw rin ni Augie na posibleng nabigla lamang si Kim at hindi naman ito sinadyang makapanakit. Hanggang ngayon ay wala pang pahayag ang aktres tungkol sa issue. Pangalawa po mga ka-vibes, isa na namang proud moment para sa Pinoy rap icon na si Andrew E. matapos tumanggap ng Pilita Corrales Lifetime Achievement Award. Inimbitahan naman siya maging commencement speaker sa graduation ng isang international school. Hindi lang inspiring speech ang ibinigay niya, nag-mini concert pa siya na ikinatuwa ng mga estudyante at kanilang mga magulang. Mas lalo pang naging espesyal ang araw dahil tatlong academic awards ang nakuha ng kaniyang bunsong anak na si Ichiro. Pangatlo mga ka-vibes, viral naman ngayon ang mensahe po ni Ivana Alawi tungkol sa respeto sa kababaihan. Sa kaniyang social media post, sinabi ni Ivana na hindi dapat nakabase sa haba o iksi ng damit ang paggalang sa isang babae. Aniya, walang anumang kasuotan ang nagbibigay ng karapatan sa sino man para manghusga o mambastos. Mas mahalaga raw ang mabuting puso, magandang asal at respeto sa kapwa. Yan! Sabi pa po niya, opo, aniya pa, "Wear what makes you happy. Be proud of who you are. Love yourself. Hindi damit ang nagde-define kung sino ka. Character does." Ay, panalo! At syempre, dyan ho nagtatapos ang ating showbiz update, ang ating segment na Buzz Talk. Pero syempre mga ka-vibes, 11:49 ng umaga sa aking muling pagbabalik, pag-usapan natin ang ilan hong mga napag-usapan natin sa ating Buzz Talk. Okay, muli ito po si DJ Honey dito lamang po sa ating program na Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GB99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
4: Oh, diba? Binalikan ko kayo agad. Sana all binabalikan. Sareng! 11:53 na ng hatang hali po ang oras sa buong Pilipinas. Nako, welcome pa rin po. Siyempre sa ating program, Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. DJ Honey pa rin po ang inyong nakakasama at napapakinggan. Diba mga ka-vibes, kanina ay ang ating buzz talk, ang ating pinag-usapan ay si Madam Kim Chu na naman. Hindi tayo basher ha. Actually, ano po, may mga ilan ho ako nakita po na mga parang interview na kamusta daw si Kim Chu. Isa sa sinasabi po about sa kanya ay workaholic daw po itong si Kim. Kumbaga, napakasipag naman daw ho talaga sa trabaho. Opo. Kumbaga, uy, walang masamang maging workaholic ha. Basta ang ating mga ka-vibes, kung kayo po ay very tutok sa inyong mga work, kayo po ay very dedicated sa inyong mga trabaho, huwag nyo hong kalimutan na magpahinga. Okay. Kung ang isip nyo kayang-kaya pa, yung katawan nyo po, baka yay bumigay na bahala kayo, mas doble ang gastos nyo pag ganyan. Pero ang pinag-uusapan ho kasi natin, di ba, ang una hong naging issue ay ang kay Ryza Mae Dizon po, kung saan na-offend yung mga fans ni Ryza Mae kasi nga po ay parang may pinahuhulaan sa isang noontime show na basta pinahuhula ang tao, opo, na mula sa isang horror movie po, na kilalang horror movie dito sa ating bansa. So ang nangyari po ay imbis na yung character po doon sa movie na horror na po yun ang banggitin ni Kim, nabanggit niya po ang pangalang Ryza Mae Dizon. At yan po ang ikino-offend ng mga maraming fans po at tagahanga po ni Ryza Mae na bakit kailangan pang banggitin ang pangalan ni Ryza Mae? Eh wala naman siya doon. Okay? Pangalawa po ay naglabas naman po ng saloobin ito pong si Augie Diaz kasi nga po trending po ngayon mapa-TikTok, mapa-Facebook ito pong si Kim Chu. Kasi nga mga ka-vibes, no? Medyo, alam nyo, pag kayo po ay artista, oh, taray, oo. Hindi kasi, diba, si Kim Chu, maraming tao po ang nakakapakinig sa kanya, nakakapanood sa kanya. So, sana po, no, kung paano po tayo magsalita, kung ano po ang mga bibitawan natin mga salita, ay sana pag-isipan ho natin, hindi lang twice, kundi thrice, kundi limang beses din po. Opo, tingnan natin kung ito ba ay makakaapekto doon sa makakarinig. Ito ba ay posible pong maka-impluensya sa ibang tao na posible po na akalain nila na tama ang ating mga sinasabi. Diba? Ikaw ay public figure, no? Dapat po kung ano man ang iyong mga binabanggit, lumalabas sa iyong bibig, ay yung kaaya-aya naman. Alam ko walang perfect. Pero yung mga ganitong bagay, no, kung tayo po ay nagiging sensitive sa mga bagay-bagay, hindi po natin sana ito mabibitawan. Lalong-lalo na, no, against it dun sa isang tao na syempre bata pa lang yun. Alam nyo yung joke about kay Ryza Mae Dizon na kung mag-a-apply siya ng work, kung dito sa Pilipinas, di ba, ang hinahanap ay tumatanggap daw ng fresh grad, pero ang hanap ay with work experience. Alam nyo si Ryza Mae Dizon, may 20 years work experience na siya. Oo, kasi dito sa Pilipinas, ganyan talaga ang standard, no? Iba na nga magkaka-experience, ayaw nyo tanggapin. Oh, pero well, bago tayo lumayo sa ating topic, ito pong si Kim Chu, no? Hindi ko lamang naman si Kim Chu lamang naman dito ang pinag-uusapan natin, no? Dapat kayo rin mga ka-vibes, no? Kayo po, no, alam ko minsan may mga jokes tayo na nakakalagpas. Opo, alam nyo, isang paalala po na mag-ingat sa mga salitang binibitawan po at huwag basta-basta pong humusga ng kapwa. Kasi minsan, ang isang simpleng biro po natin o yung mga pahayag po natin, yung mga statements po natin, no, ay maaari pong iba ang dating sa mga makakarinig. Gayun din po, hindi dapat sinusukat mga ka-vibes, no? Yung ito pong mga sinasabi natin. Oo, hindi porket nakakatawa, pwedeng-pwede mo nang banggitin yan sa isang tao. Okay, so love, love, love! Sana mga ka-vibes, maging lesson po ito sa atin na hindi lahat ng nakakatawa or hindi lahat ng akala mo ay makakapagpatawa sa iba ay maganda ang maidudulot po doon sa taong makakarinig. Minsan, alam mo, mas maganda na lang na yung mga jokes natin ay yung wala tayong inaapakang tao. Diba? Ngayon, kumbaga ay matagal naman na naman pong pinag-uusapan ng usapin sa bullying, pero 'di ba, isa rin tong form ng bullying yung ginagawa ho nating katatawanan ang isang tao. So sana, no, yung mga estudyante natin na nakikinig din ngayon, no, alam ko nasa bida-bida stage pa kayo. Gusto nyo lahat may nakakatawa dahil nga syempre gusto nyo ng mas maraming kaibigan, mas madaming natutuwa sa inyo, pero tandaan nyo na huwag sana nyong gawing katatawanan ng huwag nyo sanang gawing katatawanan ng iba para lang matuwa sa inyo ang ibang tao. Kasi hindi naman lahat natutuwa sa ganyan jokes. Lagi nyo po yung tatandaan. No, maging sensitibo po tayo sa mga salitang ating binibitawan dahil hindi natin alam kung paano ito matatanggap ng ibang tao. Kasi mga ka-vibes, ang isang simpleng biro, komento o pahayag ay maaari po magdulot ng hindi pagkakaunawaan o makasakit po yan ng damdamin. Ay, siya isang minuto na lamang bago sumapit ang alas 12 ng hapon. Nako mga ka-vibes, muling magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey. At syempre sa aking pagbabalik, pag-uusapan na po natin or babasahin na po natin ang inyong mga pinadalang mensahe tungkol po sa ating tanong of the day na pabor ba kayo na higpitan ng paggamit at regulasyon ng mga social media applications dito sa Pilipinas. Ang inyo pong mga kasagutan, pwedeng-pwede niyo pong ipadala sa ating hotline number 0926-079-8708. Muli, ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GV 99.9. Your good vibes.

0: GV 99.9.
1: It is now 12:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
1: Na po ng hapon mga ka-vibes, ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas, naku hapon na. Kayo po ay magsiluto na ng inyong mga kakainin kasi for sure ang inyong mga kasama sa bahay ay nag-iintay na po yan ng kanilang makakain. Lalo na kapag ganitong maulan ng panahon, naku masarap mag-food trip. Masarap kumain ng sopas at syempre lumi kapag ikay taga Batangas. Kaya alam nyo mga ka-vibes, no? Kung hindi naman kayo marunong magluto ng lomi, ba't nyo pipilit? Dito kumain na lang ho tayo sa masarap na lomian. Opo, syempre nandudyoan po ang KM Lomi House. Located po sila sa Bulbok, Lipa City. Kaya mga ka-vibes, kung gusto nyo po na mag-order 0905-660-3046. Ulitin ko po, 0905-660-3046. DJ Honey pa rin po ang inyong napapakinggan mga ka-vibes. Kaya ngayon pag-uusapan na natin or babasahin na natin opo itong ating tanong of the day dahil po social media day today. Pabor ba kayo na higpitan ng paggamit at regulasyon ng mga social media applications dito sa Pilipinas? Unang-una sa listahan, basahin muna natin yung mensahe kanina ni 8114. Sabi niya kanina ay, oo, pabor ako na higpitan ng social media dahil po sa mga kabataan na kailangan ng gabay. Uy, thank you so much po sa inyong mensahe. At dito pa, opo, sabi dito, oo, DJ Honey, pa-shoutout dito, maulan sa Maylipa City. Pabor kami, kasama ang aking ina. Ang dami kasing fake news at scam ngayon. Kailangan talagang magkaroon ng mas mahigpit na regulasyon para maprotektahan ang mga tao. Meron pa po dito mga ka-vibe. Sabi dito, pabor ako lalo na para sa mga kabataan dahil dapat may limitasyon sa mga content na madaling ma-access ng mga bata. Sabi pa po dito ha, ito pa. Para sa akin, nasa gumagamit pa rin yan. Kung marunong kang mag-fact check at responsable ka, hindi na kailangan ng sobrang regulasyon. Ay, may hindi pa dito umaagree mga ka-vibe. Sabi dito, hindi ako pabor kung magiging dahilan nito para makontrol ang mga opinion ng mga tao. Dapat balanse lang. Ay, meron naman din po dito mga ka-vibes ha, ang nagsasabi po na depende. O, depende kung paano ipatutupad. Pabor ako kung para sa seguridad ng publiko, pero hindi kung magiging hadlang ito sa malayang pagpapahayag. Mga ka-vibes, thank you so much po sa inyong pagpapadala po ng inyong mga kasagutan. Pero kasi 'di ba, sobrang lawak po kasi pagdating po ng social media. Marami or malawak po or malalim po na discussion ito patungkol sa social media kasi syempre no, karamihan po ngayon sa ating mga nakikita sa social media ay pinagkakakitaan na ho itong pag-upload po nila ng content. At syempre, dahil nga po may usaping pera, ito ay pananaw lamang ni DJ Honey ha. Dahil nga po may usaping pera, pwede pong kumita, pwedeng madagdagan ng income, di ba? Ang umiikot po sa utak ng ibang mga tao, mga ka-vibes, ay kung ano na lang maikontent. Oo, kahit fake news, are, i-upload ko dahil maraming views, are, oo. Gayon ng mga tao, kahit na fake news, ay todo upload. Kasi nga, Siyempre, ang mga tao po ay madaling mahumaling, no? Madaling ma-attract sa mga ganun hong mga content. Kaya sana sa ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon, lahat po ng ating mga pinapanood, lahat po ng ating mga binabasa, lahat ng ating mga sinishare, ay dapat po ay tingnan natin kung ito po ba ay legit. Kung ito po ba ay tama, may katotohanan. Opo, kasi mahirap na, no, na tayo po ay share ng share sa social media, ay hindi na ho natin nakikita kung tama ba ito o baka naman fake news ito hong ating mga isinare. At syempre ha, ang ating mga, sa mga kabataan po na nakikinig ngayon dyan, hindi lamang tayo ang dapat bantayan. Opo, dahil lang mga parents din po natin, dahil bago sa kanila itong teknolohiya, itong social media, ay gabayan din natin ang ating mga magulang. Opo, na baka mamaya akala ng mga parents natin ay totoo, ditulungan po natin sila, nasabihan na, ayan, gawa-gawa lang yan, hindi yan tunay, huwag kang maniniwala dyan. At syempre, no, ang ating mga magulang din naman po, kung kayo po ay may mga chikiting na wala pa naman po sa wastong gulang, sana mga ka-vibes, huwag nyo hong, huwag nyo sanayan na sila po ay magkameron po ng access sa mga games, sa social media, kasi nga po ay iba na ho, iba na talaga ang posible ho na umikot sa kanilang mga utak. Lalong-lalo na kung nasa development stage pa sila mga ka-vibes, no, kung ano ang kanilang makita ay posible na magaya po nila kasi akala nila yun ang tama. Kaya gabayan ho natin ng tama ang ating mga anak. At syempre, mapabata ka man o mamatanda ka man, oo, be responsible na lang po or be wise na lang din sa ating pong paggamit ng social media. Okay? Think before you click. Kasi po sa huli, hindi lang po teknolohiya ang mahalaga mga ka-vibes, kundi po ang disiplina at pananagutan sa bawat gumagamit. Alam nyo, maging responsable lang po, maging mapanuri at gamitin ang social media para po sa ikabubuti at para sa good vibes lang. Ganon. Oh, speaking of social media, ipa-plug na ni DJ Honey ang social media ng GV. Opo, i-follow nyo sa inyong mga Facebook, GV99.9 FM. At syempre, ang kay DJ Honey na rin po, i-search nyo sa inyong mga Facebook, DJ Honey. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-message. Opo, kausapin nyo ako dyan. Kung may mga kwento kayo, ay pwedeng-pwede nyo pong iwan dyan. 12:27 ang hapon ng oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Nako, magbalik tugtugan muna tayo. Pero syempre, habang tayo po ay nagbabalik tugtugan, nako, ingat-ingat sa inyong pagmamaneho, maulan ho ang atin pong panahon. Ding, ding, ding. Dapat ay takbong gwapo at takbong maganda lamang po. Ay siya muli, ito po si DJ Honey, dito lamang po sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan, dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
4: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
3: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
4: Ayaw ko na!
5: Hala? Joke pala yun?
6: Hala! Nandito na siya!
5: OMG! Tunay nga!
4: Abay, oo! Natatanaw ko na!
5: Teka, sino ba siya?
7: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
7: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
4: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
7: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
7: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
8: GV 99.9.

0: GV99.9.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9.

0: GV99.9.
1: It is now 12:50 in the afternoon. That time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9.
6: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, 10 minuto na lamang po bago mag-alauna ng hapon. Nako! Lahat ganang inyong mga pinaggagawa ay matatapos na. Kasi baka mamaya nagsistart pala. Okay lang yun. Take your time, mga ka-vibes. Well, magandang hapon po sa inyong lahat. Nako, maraming maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kanina pong alas 9 ng umaga. Pero syempre hanggang dito po muna, mga ka-vibes, ang ating pong program, Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Laging tandaan, always do good and the rest to follow. Stay kind, stay cool at tuloy-tuloy lamang po ang good vibes, mga ka-vibes. Maulan po ang panahon, ingat-ingat po, ihanda ang mga dapat ihanda. Walang masama po kung tayo ay prepared, no? Kung hindi man lumakas ang ulan, thank you Lord. Pero syempre dapat maging ready po tayo kahit sa anumang mangyari. Okay, 12:51 na po ng hapon, mga ka-vibes. For my Bible song, ito muna ang Spice Girls with Stop. Okay, muli ito po si DJ Honey dito lamang po sa GV99.9. Your good vibes. Bye-bye!

0: GB99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
5: Ay, nako, isang maulang Martes para sa inyong mga nakikinig dito sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama at napapakinggan na dahil alauna na ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. May kasama pang pagpiyok yun. Kiko Barako. At ito po ang programa para sa mga gustong mag-siesta ngayong tag-ulan, gustong tumawa, at gustong tumawa habang nag-siesta, siestawanan. Ako, samahan niyo ako sa maghapon, mga ka-vibes, hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Oh, maulan ang huling araw ng June. Kamusta ba ang mga pumasok kaninang umaga? 'Di ba? Kanina po nung ako ay papasok. Actually, muntik na ako hindi pumasok. Nagdadalawang isip ako kanina. Sabi ko, ang lakas ng ulan. Papasok ba ako? Hindi naman ako nagmamaneho ng sasakyan dahil hindi naman ako mayaman. Sabi ko, ang hirap mag-commute. Pero, syempre, dahil mahal tayo ni Lord, biniyayaan niya tayo. Nakasakay ako kagad. Oh, palabas ng Lipa. At pagdating ko ng Lipa, medyo huminahin na yung ulan. Oh, diba? Kaya, sabi ko sa inyo talagang kailangan kahit na ano pa ang takbo ng araw nyo, at some point kailangan tignan nyo yung good side. O, diba? Laging may rason ang lahat, mga ka-vibes. No? Kahit na maulan pa yan. Diba? Minsan nadidisappoint tayo umuulan, pero may rason yan. May rason kung bakit umulan, di ba? Ibig sabihin na umuulan ng biyaya, umuulan ng kagwapuhan, kagandahan, di ba? Mga ganyan. Kaya chill lang kayo pag umuulan, huwag kagad disappoint, di ba? Tsaka alam nyo, ito mga kabayos, di ba natatandaan nyo, may mga kasabihan tayo. Ano ang mga kasabihan na natatandaan nyo na kapag na kinalakihan nyo o naririnig nyo sa mga may edad-edad na, yung mga matatanda. Diba? Kapag may tiyaga, may biyaya. Akala nyo nilaga. Diba? Pag may tiyaga, may nilaga. Diba? Yung iba naman, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, di pilitin mo. Pero eto na nga, mga ka-vibes, to. Paano kung ang humaharang sa plano natin, diba, halimbawa ngayon nga, may plano tayo ngayong araw, ganda-ganda ng suot natin, tapos paglabas mo, biglang umuulan, diba? Tapos na-disappoint ka, na-bad trip ka, no? Yun nga ang tanong. Paano kung ang humarang sa plano mo ay hindi tao, kundi panahon? Na, yung tulad ng pag-ulan na yan, ang ganda-ganda ng pora mo,

CD ka, tapos pagdating mo ng bayan ng Lipa, bumuhos ang ulan, pumasok kang basang-basa. Diba? Nasira ang poise. Nasira ang OOTD. O, diba? Wet look ka nga sa opisina. Diba? Paano kung ganun yung nangyari? Diba? At mahirap pa niyan kung mismong yung araw na to, diba, pinaghandaan mo. Diba? Yung ilang linggo mong hinintay yung araw na to, excited na excited ka, diba? Pinlansya mo pa yung susuotin mo kinagabihan, diba? Tapos, may date ka ngayong araw, diba? Nakapagpareserve ka na ng restaurant na magiging venue nyo sa date, di ba? Tapos bubusok ulan, itutuloy mo ba o ipagpapaliban ang date? Yan ang tanong. Di ba? Kasi yan din yung tanong na tinanong sa atin ng ating message sender. Kasi sabi niya, iba nga naman daw yung excitement sa first date. Oh, may first date sana siya. Kaya nga lang daw, eto, biglang bumuhos ang ulan. Oh, alam niyo yun, iba yung excitement niya, nandun yung excitement eh. Ilang linggo na nga niyang pinaghahandaan eh. Tapos, pagdating ng kinabukasan ng mismong araw ng date, parang may, bakit ganun? May disappointment, nasira yung forma, no? Pero, eto na nga, basahin natin yung message ng ating message sender kung bakit siya na-disappoint ngayong malakas ang ulan. Sige, basahin natin. Magandang hapon na DJ Kiko at sa mga ka-vibes na nakikinig. Ilang linggo naming pinlano ng aking crush o nililigawan ang first date namin. Kaso, noong araw na ito, sobrang lakas ng ulan. Gusto kong ituloy pero siya, ang gusto niya i-cancel na lang dahil delikado raw ang bumiyahe. Aminado ako, nagtampo ako kasi pakiramdam ko, kung gusto talaga, pupunta at itutuloy. Pero iniisip ko rin, baka valid naman ang dahilan niya. Magtatampo ba ako o iintindihin ko na lang? Oh, diba? Alam niyo mga ka-vibes, no? Ano kasi yan eh, yung sa akin ha, ito, sa mga sa message sender natin, minsan talaga hindi natin may iwasan ma-disappoint, no? Kapag yung hindi nasusunod sa plano natin, no? Hindi nasusunod yung gusto natin. Pero, ibig bang sabihin nun eh ayaw niya na talaga sa'yo? O ibig bang sabihin nun eh gumagawa na lang siya ng dahilan? O baka naman kasi talaga kinoconsider niya lang yung safety niyong dalawa? Diba? Eh alam mo naman, diba? Hindi natin kontrolado ang panahon, diba? Kaya siguro yun lang din nasa isip ng itong kadate mo, diba? Pero sige, pag-uusapan natin yan. Bibigyan ko yan ng linawa maya-maya lamang. Pero kayo mga ka-vibes, kung kayo ang nasa sitwasyon na meron kayong first date tapos biglang bumuhos ang malakas na ulan. O tapos sinabi ng kadate nyo, i-reschedule na lang natin. Diba? I-cancel na lang natin. Magtatampo ba kayo o iintindihin nyo? Naku, pwede nyo i-share ang inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan. 0926-079-8708 o kaya sa aming live streaming na gv999.live. Yung link po niya nasa Facebook page namin na gv99.9fm. I-follow nyo yun at i-click nyo yung link ng aming online streaming. Dire-diretso na kayo sa aming online streaming. Mapapakinggan nyo si Kiko Barako. May live chat pa doon na pwede kong basahin ang inyong mga comment. At kung gusto nyo naman magpadala ng mensahe kay DJ Kiko, eh wala namang problema. Diba? Madali lang naman. Hanapin nyo lang ang aking Facebook page, Kiko Barako. K-I-K-O-B-A-R-A-K-O. At pupunta na kayo. Makikita niyo yung pagkagwapo-gwapo, pagkaputi-puting suot ni Kiko Barako. At mag-send kayo ng message doon. At iniisa-isa ko yan, binabasa ko yan. Kung meron kayong mga confession, meron kayong mga dilema na gusto nyo ng advice, pwede kayo mag-send yan. I-follow nyo na rin ako sa aking mga social sa TikTok at Kiko Barako. Hanapin nyo lang yan at magkakausap-usap tayo ron. Anyway, naku mga ka-vibes, tuloy-tuloy muna natin ng tugtugan at kulitan. Siyempre, dito pa rin sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes. At ngayon ngang maulan, ito na. Sige, inaalay ko ang kantang Ulan by Q-Shay.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa gv99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!
5: Bakit RidePoint ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RideMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RideMed.
10: Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan RideMed Medicines. Kailangan RideMed.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
14: GV.
15: GV.
14: 99.9.
15: 99.9.
14: Your good vibes.
16: Matthias, be wondering.

0: Tatay!
1: Rentahin na.
2: Renta!
3: GB 99.9.
2: Rentahin na.
4: It is now 1:40 in the afternoon. That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
6: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
2: Tuloy-tuloy pa rin, syempre, ang pakikinig mo dito sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, Your Good Vibes. At syempre, nakakasama at napapakinggan nyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chef's Tawanan. Ako, magkakasama-sama tayo mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So ito na nga, balikan natin yung pinag-uusapan natin mga ka-vibes to, na si itong ating message sender na merong first date sana ngayong araw, tapos bigla namang bumuhos ang malakas na ulan, at itong ka-date niya na girl, eh biglang sinabi cancel na lang muna kasi nga for their safety. O, diba? Eh, handang-handa na to si Guy. Feeling ko, Guy itong nag-message eh. Diba? Handang-handa na siya, pinaghandaan niya. Ilang linggo nilang pinagplanuhan. Naka-reserve na nga ata yung restaurant, diba? Siguro lunch itong date nila, diba? Kaya, medyo ano. Tapos, nung sinabi ng girl na cancel na lang, parang na-disappoint siya, diba? Parang kinwestiyon niya na kung gusto naman talaga, diba, may paraan, diba? Parang yun yung naging ano niya, naging sentiment niya, diba? Iniisip niya na bakit hindi gumawa na lang ng paraan. Siguro pwede naman ding antayin lang tumila sa tityong ulan, mga ganun siguro yung nasa isip niya. Pero kasi ito ang tanong dyan ka-vibes eh. Bakit nga ba tayo nagtatampo kapag ka hindi natutupad yung mga expectations natin? Diba? Yan yung gusto kong himayin natin eh. Yan yung gusto kong pag-usapan dun sa senaryo niya eh. Kasi minsan, hindi naman talaga yung ulan, no, yung dahilan ng pagtatampo. Diba? Ang totoo, nasaktan ka kasi nasa isip mo kung gusto niya talaga ako, gagawin niya yung gagawa siya ng paraan. Diba? Yun yung question eh. Pero ito ang tanong, fair ba yun kapag ganun ka mag-isip? Diba? Fair ba na isipin mo na pag gusto may paraan, kailangan gumawa ng paraan. Kung gusto niya talaga ako, gagawa siya ng paraan. Diba? Fair ba yun? Kasi isipin natin ha, paano kung halimbawa, bahana nga naman doon sa dadaanan niya. Diba? Or paano kung may sasakyan man siya, may sasakyan ka, eh paano kung zero visibility naman yung kalsada? Diba? Paano kung yung simpleng date maging dahilan pa ng aksidente? So worth it ba yung naging hassle sa inyo? Diba? Hindi. So may mga pagkakataon kasi no, na alam niyo yun, hindi sa pagmamahal, hindi dapat laging susugod ako, dapat susuguring kita, 'di ba? Hindi eh, minsan sa pagmamahal, hintayin muna natin maging ligtas. 'Di ba? May mga ganung part dapat tayo iniisip, no? Na it's part siguro part of being mature sa relasyon is yung iniisip niya rin yung kapakanan ng isa't isa, no? Iniisip mo yung kapakanan ng taong mahal mo, yung hindi siya mapapahamak at hindi ka rin mapapahamak, 'di ba? Ito sabi nga, ito may nag-text. Sabi ni ito basahin natin. Sabi ni 9834, DJ, valid ang tampo basta wag lang gawing away. Talaga? 9834, valid sa'yo yung pagtatampo? Sa akin, hindi siya valid. Lalo na kung yun nga, ang pag-uusapan natin ay safety. Diba? Ito sabi naman ni 1208, kung ako ang lalaki, ipagpapaliban ko rin, ayokong may mangyaring masama. Correct, diba? Ang hirap nga naman kasi kapag, alam yun, may naging hassle. Halimbawa, diba, nasa kalsada kayo, na tumirik yung sasakyan nyo dahil pinasok ng tubig. tubig, 'di ba? Ang laking hassle noon. Ito sabi naman ni 7621, DJ Kiko, mas sweet pa nga yung mas sweet pa nga kung concern siya sa safety. Correct, 'di ba? Ibig sabihin noon mahal ka niya, ka-vibes, kaya ina-cancel niya na lang, ayaw kanyang mapahamak. 'Di ba? Ito sabi naman ni ito, may nag-text pa isa pa. Sabi niya 4015. Hindi ako magtatampo. May next time pa naman. Depende kasi yan kung madalas na lang siyang may dahilan. Ano, totoo. Depende naman kung laging ganun yung dahilan, 'di ba? Pwedeng magtampo ka. Pero yun nga, hindi siya magtatampo kasi may next time pa naman at some point, 'di ba? Lagi ano mo, kaya nga siya nang hingi ng reschedule eh. Diba? Siguro sinabi ng ka-date mo, oh, cancel muna natin, set na lang tayo ibang date kasi maulan. Diba? So, alam nyo, yun yung magandang point doon eh. Kasi yung iba kasi minsan ang ano, iniisip lagi, dahilan, nagdadahilan. Hindi po ganun ka-vibe. So, hindi porket kinancel yung isang mahalagang araw, eh nagdadahilan na lang. Huwag tayo mag-assume, huwag kang assumero. Diba? Kaya ako sa ating message center, huwag kang magtampo kasi yun lang yung way ng pagiging malay mo, interesado siya sa'yo. Diba? So, kaya lang, dahil nga interested siya sa'yo, ayaw ka man niyang may makitang hindi ka aya-aya kasi baka ma-turn off siya, 'di ba? Baka pag nakita ka niya sa first date, yung basang-basa ka naman, 'di ba? Or tapos ma-turn off siya, masira, 'di ba? O kaya naman concern siya sa safety mo, 'di ba? Cargo de consensya niya pa 'yon, 'di ba? So ang hirap ka, vibes. So kaya nako sa message sender natin, again, huwag ka nang magtampo. Ganun talaga. Minsan sinasadya ni Lord na i-delay para din sa safety, o 'di ba? Minsan yung delay, it's God's way of protecting you. Kasi kayo talaga ang para sa isa't isa. Ganon! Anyway, kayo ba mga kabayos, ano ba ang masasabi nyo rito? Nako, pwede nyo ipadala ang inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan, 0926-079-8708. O kaya naman, sa aming online streaming, may live chat doon. Pumunta kayo sa gv999.live. Or yung, kung gusto nyo, isang click lang. Yung link po niyan nasa Facebook page namin na gv99.9 FM. I-click nyo lang yung link na yon. At mapapakinggan nyo na si Kiko Barako saan mang lupalop kayo naroon, basta may internet at basta may cellphone kayo. At may live chat doon, makipagkwentuhan kayo, makipagkulitan kayo kay Kiko Barako. Anyway, nakakasama, napapakinggan nyo pa rin ang Barakong matapang na kaya ang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siesta Wanan. Siyempre dito lang yan sa most influential good vibes radio station, GB 99.9, your good vibes. At para sa lahat ng mga taong bumabiyahe ngayon sa mga Patrasco driver na nakikinig kay Kiko Barako ngayon, naku, pwede kayong mag-text sa akin na 0926-079-8708. Kung meron kayong mga gustong ipa-shout out, ay pwede naman niyang ipa-shout out kay Kiko Barako. Siyempre gusto kong i-shout out naman si Patrasco General Manager, si Sir Romeo Makailaw. Nako, magandang hapon sa iyo, Sir Romeo. And syempre, sa anak niya, ni si Sir Gio Makailaw. Anyway, nako, eto na. Sa lahat ng mga bumabiyahe, ito ang kantang biyahe. Ikat kayo sa biyahe.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito.
3: Magkano
2: ang mahal naman?
3: 20 na lang.
2: Kilo nga nito.
4: Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Prime Doctors Medical Center Incorporated. Prime.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
3: Uy, baka Kiko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
4: Kiko, Kiko.
5: Kiko Barako! Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
6: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your good

0: GV
1: 99.9
0: Your good vibes.
2: Sa bukid, dapat laging palaban.
3: Pero maya-maya, ah, ayan na ang sakit ng katawan.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
6: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
5: Nasa Southern Luzon ka man.
7: O kahit Metro Manila.
5: Nasa bahay.
8: Nasa trabaho.
6: O kahit nasa kalsada.
5: Kasama niyo kami.
9: Dahil ang GV99.9
6: ay nasa online na.
9: At syempre, mas pinasaya pa.
6: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming
5: o pumunta sa gv999.live
10: para sa good vibes na walang humpay.
11: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
10: dito sa GV99.9. Your good vibes.
11: Masaya dito.

0: GV 99.9. Your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
5: Yes, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan pa rin at nakakasama ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Just Tawanan. Ako, samahan niyo ako sa maghapon, mga ka-vibes, hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So, eto na nga, balik tayo. Total, maulan naman ngayong hapon, di ba? Ang sarap-sarap talagang pag-usapan ng panahon na ito. Dahil ang dami mo pwedeng gawin, di ba? Pwede kang kumain ng masarap na Lomi sa KM Lomi House and Eatery, Bulbok, La Paz City. Dako! Miss Mary Chris, Dasig, Bakenaman. Anyway, so ito na nga, dahil nga maulan ngayon, balikan natin yung pinag-uusapan natin na message center, no, na hindi natuloy yung kanyang first day dahil nga maulan ngayong araw at nagtatampo siya, no, kasi nga sabi ng kadate niya na i-cancel na lang at i-reschedule siguro. So para sa kanya, parang ayaw sa kanya kasi nga kung gusto daw may paraan, di ba? Pero eto nga ang tanong ko, fair ba yon yung ganung pag-iisip, yung ganung mindset? Para sa akin, no, kung isang beses lang naman nangyari, kung ngayon pa lang naman, first date pa naman eh, di ba? Baka kailangan talaga nating bigyan ng benefit of the doubt. Ikaw naman, masyado mong hinusgahan yung kadate mo na ayaw kagad sa'yo. Di ba? Pero, eto na nga. Kung yan, kung hindi ito first date, no, kung hindi naman to first date, ito ay, alam mo yun, nangyari na yung first date, tapos niyaya mo siya for second, third date, fourth date. Tapos, laging ganun yung dahilan. Diba? Laging may dahilan, ulan man o umaraw, diba? Ay, baka ibang usapan na yun. Diba? Ito yung sinasabi kanina ng texter natin na si 4015, diba? Na parang depende kung madalas na siyang may dahilan. Diba? Doon ka pwedeng magduda, doon ka pwedeng magtampo. Kaya alam mo, mahalaga rin na huwag agad husgahan yung ating makaka-date. Lalo kung first date yan, ka-vibes, no? Kung nakikinig ka, huwag mo naman siya kaagad husgahan. Kasi isang sitwasyon lang yan eh. Base lang yan sa isang pangyayari, diba? Tignan mo muna kung may consistency ba yung ka-date mo, diba? So, magandang tanong dyan is, kamustahin mo muna siya sa panahon na ito, anong ginagawa niya, 'di ba? Kung if you are really willing to get to know her, no, kahit hindi kayo mag first date dahil umuulan, uso naman na ang chat ngayon eh, uso naman ng malamang nakaka-text mo na rin 'yan, 'di ba? So tanungin mo, kamusta siya ngayon, anong ginagawa niya ngayong hindi na tuloy yung first date niyo, 'di ba? Na parang sabihin mo sa kanya, next time, sana ganito, di ba? Gantong oras, try natin. Di ba? Kamusta mo muna, anong ginagawa niya? At anong feeling niya na cancel yung date niyo, di ba? Para ganun muna, alamin mo muna kung ano yung side niya. Hindi naman hindi naman yan agad-agad ayaw sa'yo, di ba? One time pa lang naman na nakakancel, intindihin mo na. Di ba? At saka alam nyo, may isa pang bagay, no, na madalas nating nakakalimutan kapag ka-excited tayo. Yung effort, no? Yung effort na hindi lang nasusukat sa personal na pagkikita. Yung effort ba na, alam mo yun, yung nag-effort siya na magbihes, kaya lang nakita niya umulan, di ba? Yun, sana tingnan mo yun, di ba? Yung malamang ka-text mo na yan, siguro, earlier in the morning, di ba? Anong oras kayo gagayak? Anong oras kayo aalis? Di ba? So, yung ganun ba, yung mga update, di ba? Effort na yun eh. So, madalas hindi natin nakikita yon. Ito sabi ni 66740, kapag paulit-ulit, mapapaisip na talaga. Totoo, consistency ang tunay na sukatan dyan, ka-vibe. So, wag natin silang husgahan, no? Kung dahil lang isang beses. Again, first date yung palang supposedly, hindi nga nangyari, di ba? So, hindi mo pa masasabi na ayaw niya sa'yo. It's just that, kinonsider niya lang yung panahon, di ba? It's just that, alam mo yun, hindi ganun na kagad umayon yung panahon eh. Ganun talaga. Pagpasensyahan mo na, ganun talaga ang buhay. Minsan talaga kailangan mong mabitin. Ganun. Diba? Pero, tandaan mo ka vibes, marami pa nga next time. Marami pa ang darating sa'yo. Anyway naman, kung mahal ka naman talaga niyan ka vibes, sisiputin ka niyan on your second first date. Anyway, kayo pa mga ka-vibes, ano ba ang masasabi nyo sa ganyang sitwasyon, no? Dapat bang magtampo kung ang first date ay hindi natuloy dahil lang sa malakas na ulan? Nako, you can still share your comments, thoughts, reactions sa aming hotline 0926-079-8708. At sa lahat ng mga batras kung namin nakikinig, ingat-ingat po kayo ha. Sa lahat ng bumabiyahe ngayon, madulas po ang kalsada, makulimlim ang daan, drive safe, keep your drive. Anong keep your drive? Keep safe, yan. Ingat po kayong lahat sa mga Batrasco driver namin. Pwede kayong makisali sa aming usapan. No, kung kayo ay may mga suggestion, may kayo ay may mga abiso, may mga advice, may pa-shout out, pwedeng-pwede. Uulitin ko ang aming hotline, 0926-079-8708. Anyway, naku mga kabais, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Syempre, nakakasama at napapakinggan nyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako. At ito po ang programang Siesta Wanan. Syempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9. Your Good Vibes. Alam mo, ka-vibes na sender natin, isa na lang ang masasabi ko, sisihin mo yung ulan, sabihin mo, dahil sa'yo, hindi natuloy yung first date ko. Ganon!

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Pajaya's Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Tawag na sa 0-43-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajaya's Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajaya's Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajaya's Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajaya's Infinity Ads and Print.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
8: Ay, pisa-pisan.
9: Ah, pisa, bakit?
8: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
9: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung crush ko.
8: Pero, di ko nahihinto.
10: Ayoko na.
11: Hala? Joke pala yun?
12: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
13: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
12: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
13: Opaka-oy na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
12: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
11: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
14: This is Barkada Vibes!
12: Barkada Vibes!
11: Barkada Vibes!
12: Barkada Vibes!
13: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

0: Pancho ka pa ba?
1: Iba pag kami. Oh! Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.
6: I have sipon, I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
11: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
12: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
13: para sa good vibes na walang humpay.
14: Dito sa GV 99.9,
13: your good vibes.
15: Masaya dito!

0: GV 99.9. 99.9.
1: Your good vibes.
2: It's 2:50 p.m.
3: That time check was brought to you by
4: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right medicines.
5: Bakit right med ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
10: Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines, kailangan right med.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: Nakaradyo ka pa ba?
14: Iba pag kami.
15: Baka DJ Honey yan.
16: Baka DJ Honey yan.
17: Baka DJ Honey yan.
18: Baka DJ Honey yarn.
19: DJ Honey.
20: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
21: Dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes.

0: GV 99.9.
1: Yar, good vibes.
2: Bakit RitePad ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
10: Yes, tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig mo kahit maulana. Siyempre, dito sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan at nakakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Yes, tawanan. Ako, samahan nyo ako hanggang mamayang alas 5, mga ka-vibes. Akoy! Bakit parang habang papalapit ng papalapit ang alas 5 ng hapon? Pakulimlim ng pakulimlim. Huwag na naman sarang umulan pagka-out ko. Pauwiin mo muna si Kiko Barako. Hayaan mo na si DJ Robby. Malapit lang siya. Anyway, eto na nga. So, balikan natin yung pinag-uusapan natin, no, mga ka-vibes. Ngayon nga nga, maulan, no? Paano kung yung first date mo, biglang na-postpone? First date na eh. Yun na yun eh. Pinaghandaan mo na. Naka-reserve na lahat. Ready na rin yung budget mo. Talaga magkikita na lang kayo. And then suddenly, bumuhos ang napakalakas na ulan. At nag-decide yung ka-date mo na i-cancel na lang muna. Diba? Ang sinasabi niya, for safety reason. O, diba? Para hindi naman din kayo siguro haggard. Alam nyo, nung panahon na, wow, parang tanda ako sa part na yun. Pero before kasi, halimbawa, before the video call, diba? Yung wala pang video call, mahirap talaga yung ganyan. Diba? Na, alam mo yung beeper pa ata yung gamit. Diba? Ang hirap yung mapopostpone, yung nandun ka na, bigla mong marireceive na postpone. Pero ngayon kasi, di ba, ang dami ng paraan eh, para ipakita na excited ka pa rin kahit hindi na natuloy yung date. Di ba? Ang daming way para ipakita, iparamdam mo dun sa ka-date mo na excited ka at some point, di ba? Pwede kang mag-video call, di ba? Habang umiinom kayo ng kape, di ba? Umiinom kayo ng, nandun kayo sa kanya-kanya yung bahay, nandun kayo sa mga terrace nyo. Wow, social, sana all may terrace. Di ba? Pwedeng sabay kayong manood ng pelikula online. Di ba? Pwede rin sabihin na, bawi ako ha kapag umaraw na, sa next na lang ha. Pwedeng ganun eh. Ang daming paraan ngayon, ka-vibes, no? Kaya, for me, no, hindi sapat na porket hindi natuloy yung first date mo dahil sa ulan, magtatampo ka na. Again, di ba? It reflects you. Actually, sa akin, kapag nagtampo ka, it reflects yung kung anong klaseng personality meron ka. Nasa simpleng bagay, nagtatampo ka. Hindi pa tayo, hindi pa tayo magkakilala dyan. Magde-date pa lang tayo, tapos sa simpleng bagay na na-postpone yung date natin, magtatampo ka na agad. Diba? It reflects your personality. Doon pa lang makikita ko na kung ako yung ka-date mo, ay, teka, ba't ka nagtatampo? Kasalanan ko bang umulan? Diba? Hindi naman kasalanan ng ka-date mo na umulan. Hindi niya rin naman ginustong umulan. I'm pretty sure pinaghandaan din naman niya yan. Diba? Kaya, huwag kang magtampo. Huwag mong isisi lahat sa kanya. Alam nyo, ang effort kasi, hindi lang naman niya nakikita sa kung nagpunta, sa itutuloy, di ba? Kahit na anong mangyari, bumabagyo, itutuloy. Hindi po ganun ang effort. Nakikita rin yan sa the way how you, parang the way na iparamdam mo, ganun. Di ba? Kung paano mo ipaparamdam ang nararamdaman mo, ganun, yung feelings mo sa kanya. Di ba? Ganun. Hindi porket hindi natuloy, magtatampo ka na agad. Pero, ito kasi yon, no? Paano naman kapag paano naman kung ikaw talaga ang nagtampo? Mali ba agad yun? Sa akin, hindi talaga. Mali talaga, di ba? Hindi pwede. Hindi talaga. First date pa lang yan. Hindi pa, magkakakilala pa lang kayo dyan. Hindi talaga ano, hindi talaga dapat magtampo kung hindi matuloy. Diba? Doon pa lang, dun, kumbaga ano pa lang yan eh. Screening. Mag, kumbaga ini-screen nyo pa yung isa't isa. Kinikilala, bina-background check nyo pa yung isa. Diba? Mga ganon. Ito sabi ni, may nag-text dito, sabi ni ano, 5126. Kami ng asawa ko, online date muna noon. Ah, siguro panahon ng pandemic. O, tignan nyo to. Naging mag-asawa, pero nagsimula sila online date. O, diba? Walang imposible. Diba? Sa panahon ngayon, yung sinasabi ko, sa panahon ngayon na napakadami na pong way para makilala nyo yung tao at maipakita yung effort nyo

first date. Eh, biglang naudlot dahil sa ulan. Nako, pwede nyong i-share ang inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline bukas na bukas yan, 0926-079-8708. And of course, sa aming online streaming na gv999.live. Yung link po niyan ay makikita niyo, mapapakinggan. Yung link po ng aming online streaming ay makikita ninyo sa aming Facebook page na GV99.9FM. At naka-pin post yun, naka-featured post yun. Isang click nyo lang, nandun na kayo sa aming online streaming kung saan pwede rin kayo magkaroon ng online. Pwede rin kayo mag-live chat at babasahin ko yung inyong mga comment. Ganon. And syempre, mga ka-vibes, total pinakikinggan nyo na rin naman si Kiko Baraco. I-follow nyo na yung aking Facebook page or mga social media account. Hanapin nyo lang sa Facebook page Kiko Baraco. K-I-K-O-B-A-R-A-K-O. Yon. Kiko Baraco. As in Baraco Cafe, ganun. At sa aking TikTok naman, syempre, at Kiko Baraco 9. Yun po ang aking TikTok account. So, i-follow nyo na ako ron, i-heart-heart react nyo, i-like-like nyo yung aking mga content. At pwede rin kayo mag-message sa akin doon ng inyong mga mensahe. Anyway, naku mga ka-vibes, eto na. Tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan ngayong maulan na hapon. Nakakasama at napapakinggan nyo pa rin ang Baraco Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Baraco, at ito po ang programang Siesta Wanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. Ay nako, kahit hindi matuloy yung first date niya dahil sa ulan, heaven knows kung kayo ang para

0: GV99.9.
1: It is now 3:30 in the afternoon.
2: That time check is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Sa bukid, dapat laging palaban.
4: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
5: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oy mga ka-vibes, kung naghahanap ka ng serbisyong medikal na ramdamang pag-aalaga sa bawat individual, naku, huwag kang mag-alala dahil handa nang ibigay yan ng Prime Doctors Medical Center Incorporated. Located po sila sa Barangay Antipolo del Sur, Lipa City. At ito po ang malupet, ang Prime Doctors Medical Center Incorporated, ang kauna-unahang ospital sa bansa na gumagamit ng artificial intelligence sa pagtukoy ng karamdaman. Ako kaya naman na kung nais mo ka-vibes ng serbisyong medikal na may kasamang pag-aalaga sa iyong kalusugan, sa Prime Doctors Medical Center Incorporated ka na. Bridging Health Through Care. Napapakinggan nyo, Kiko Baraco sa GV99.9, your good vibes.
0: Prime Doctors Medical Center Incorporated. Prime.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Paring tayo.
2: Ano ka naman?
1: Payag ka. Ika-imi ka pang rihan mag-teleport.
2: Abay, yun naman pare. Para kahit saan, ako'y makakapunta.
1: Pero, 50 years bago ka makarating.
2: Haa.
3: Ayaw ka na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Opaka-oy na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

0: GV 99.9. Your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Yung year-end party namin sa office, doon din yun, sa may bandang Barangay Talisay, sa may Mountain Rock Resort. Ang daming space doon. Talagang perfect siya para sa mga team building at business events.
0: Sa Mountain Rock Resort, Mountain Rock Resort, Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. Every celebration becomes extra special. We cater to all occasions and business events, weddings, birthdays, Christmas parties, seminars, conventions, team buildings, at marami pang iba. Book your next event now. Message us on Facebook, Mountain Rock Resort, or contact 0917-866-3733 or email mrrlipa@gmail.com. Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. We cater to all occasions and business events.
5: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
4: Alam niyo yung mahirap kapag mag-aalas 5, tas umuulan. Ang traffic! Kaya naman ako, shout out sa lahat ng mga ka-vibes natin na Batrasco driver na magiting na sinusuong ang ganitong panahon plus traffic. Nako, ingat-ingat kayo sa biyahe mga ka-vibes natin Batrasco driver. Uy, pwede kayo mag-text sa akin, makapagkwentuhan sa akin ha, sa 0926-079-8708. Habang kayo ay nakikinig sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes. At syempre, napapakinggan nyo na rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Chef's Tawanan. Ako, samahan nyo ako hanggang mamayang alas 5 ng hapon, mga ka-vibes. Anyway, balik na tayo sa pinag-uusapan natin kanina pa, yung usapang pagtatampo. So, nagtampo dahil na-cancel yung kanyang first date, o kinancel ng kadate niya yung kanilang first date dahil maulan. Bakit ba? Bakit ba kailangan magtampo? Pero alam nyo, sa kabilang banda, mga ka-vibes, hindi rin naman mali yung magtampo. No, hindi naman sinasabi ni Kiko Barako na invalid yung magtampo ka kung hindi na tuloy yung first date nyo. Tao ka lang din naman eh, di ba? At some point, tao ka lang, may feelings ka, di ba? At normal na kapag excited ka, tapos biglang na-cancel, di ba? Natural lang na ma-disappoint ng konti. Pero ang tanong lang kasi dyan, ano ba yung gagawin mo pagkatapos mong magtampo? Diba, tatahimik ka na lang ba? Or magpaparamdam ka ba ng cold treatment doon sa kadate mo? O sasabihin mo ng maayos yung nararamdaman mo? Diba? Yun yung tanong eh. Anong gagawin mo after mo magtampo? Again, sinasabi ko nga kanina, pag nagtampo ka, it reflects your personality. Kasi nga hindi pa nga kayo nagkakakilala eh. Hindi pa nga kayo nag-meet in person, nagtampo ka na agad. Diba? Sa maliit na problema, nagtampo ka agad. Diba? Alam nyo, mas madaling ma-resolve ba ang tampuhan kapag pinag-uusapan at kumbaga may communication kayo sa isa't isa kesa naman na pinapahulaan nyo, di ba? Yung biglang nagkaroon ka ng cold treatment, sasabihin ng ka-date mo, supposedly. O bakit di ka biglang nagre-reply, di ba? May ganun nga eksena. So, mas maganda pag-usapan nyo pa rin, di ba? Kung kahit na na-disappoint ka, sabihin mo lang sa kanya. Pero sabihin mo, na-disappoint ako konti, pero okay lang yun. Sige, next time, bawi na lang. Di ba? Ganun. Kasi alam nyo, sa totoo lang, mga ka-vibes, no? Hindi naman ulan yung sumira dun sa sa relasyon nyo eh. Di ba? Hindi ulan eh. Kundi yung hindi nyo pag-uusap, hindi mo pakikipag-communicate ng nararamdaman mo, di ba? At madalas nga yung pagtatampo mo, yung pa yung naging dahilan 'di ba, para masira ang lahat eh, sa according sa plan, 'di ba? Or masira lahat ng plano nyo. Again, communication na talaga ang susi sa lahat ng problema. 'Di ba? Sabihin mo lang kung ano 'yung nararamdaman mo, ka vibes. Hindi 'yung paiiralin mo 'yung pride, hindi 'yung paiiralin mo 'yung pagtatampo mo, 'yung emosyon mo na wala namang dapat ikatampo, 'di ba? Huwag ganoon. Tsaka again, 'wag mong husgahan. Again, baka ang iniisip lang ng kadate mo is both yung safety niyo dalawa, di ba? Yung safety niya at safety mo. So, ganun kanya kamahal, di ba? Ganun siya ka-interesado sa'yo. Ganun kanya pinapahalagahan. Kaya, dapat huwag magtampo. Pero again, hindi ko ini-invalidate yung feelings mo kung magtatampo ka, ka-vibes, di ba? Natural lang naman na magtampo kasi tao ka lang. Alam nyo, may mga relasyon na nalalagpasan ng bagyo, 'di ba? Literal at figurative 'yan, ha. Dahil marunong silang magbigay ng consideration sa isa't isa, 'di ba? Kapag ang unang iniisip mo ay yung partner mo, 'di ba? Kung ligtas siya, eh baka hindi 'yun kawalan ng effort, 'di ba? Baka 'yun ang pinakamalaking effort na kaya mong ibigay sa araw na 'yon. So, take it easy, 'di ba? Hindi lahat ng cancel plans eh senyales na pagkawala ng feelings o hindi ka gusto, 'di ba? Minsan yung senyales lang na 'yon is pagiging responsible. At 'yun na 'yung it reflects her personality as well, 'di ba? Kaya niya kinancel because she or he might care for you, 'di ba? Meron siyang nag-aalala lang siya sa'yo, di ba? Ayaw ka lang niyang mapahamak, di ba? Ayaw ka lang niyang, yun nga, again, baka ang iisip ng kadate mo, ayaw ka niyang makita in your worst physical appearance kasi baka may tendency na pag nakita ka niyang basang-basa sa ulan, baka ma-turn off siya, di ba? So, bago tayo, mga kapalis, pumunta sa ating final thoughts, no? Ang pinakamahalagang na tanong siguro is ano ba talaga ang sukatan ng pagmamahal? 'Di ba? Yung bang naudlot, nagtatampo ka dahil naudlot o yung effort, 'di ba? Ito may nag-text, sabi ni 09 0970. Maulan na hapon, Sir Barako, pa shoutout naman diyan sa team Oxy Plus na sina Jason, Christian, Henry, Jonathan, Rendel, Franklin, Marvin, Jomar, tara na, mag-inuman, mag-gin kalamansi, ganun. Sige, isama niyo naman si Kiko Barako. Pwede naman ako, joke. Okay, maraming salamat, 0970. Anyway, nako, salamat mga kababes natin. Tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan sa mga oras na ito. Masarap magpatugtog, magsenti, lalo na maulan. Nakakasama, napapakinggan niyo pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Shestawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GB99.9, your Good Vibes. Oy, sa Team Oxy, tara na, barik na, eto na, habang nagpapatugtog.

0: G99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
5: Mga ka-vibes, kayo ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Shestawanan. At dumako na nga tayo, mga ka-vibes, sa ating segment na Final Thoughts, huling banat at huling hirit, huling mensahe para sa mga nakikinig. Mga ka-vibes, alam nyo, yung first date, importante yan eh. Nandyan mo makikilala, makikita for the first time yung taong medyo nagpapatibok na ng puso mo. Nakakakilig, memorable, at minsan, habang buhay nyong kinukwento yan. Pero, mas magiging special ang isang date kung parehas kayong ligtas na nakapunta, nakauwi pagkatapos. Diba? Hindi natin kontrolado ang panahon. Hindi natin alam kailan uulan, kailan hindi. Hindi natin kayang pigilan ang baha, ang traffic. Hindi natin pwedeng sabihin na tumigil na lang siya bigla. Pero kaya kasi nating kontrolin kung paano tayo magre-react kapag may mga bagay na hindi umayon sa plano natin. Kapag may mahalagang bagay na hindi natuloy. Kung ang isang tao ay marunong magsabi ng ipagpaliban muna natin, gusto kasi kitang makitang ligtas. Baka hindi 'yun ang dahilan para, baka hindi dahilan 'yon, 'di ba? Para magtampo ka. Baka 'yun pa nga ang isa sa mga senyales na mahalaga ka doon sa taong ide-date mo. At kung ikaw naman nasaktan, na-disappoint, sabi ko nga kanina, valid yan. Valid ang feelings mo kasi tao ka lang din. Pero huwag hayaan ang isang relasyon pwede namang tumagal. Tapos mapapabayaan dahil sa simpleng tampo. Huwag hayaan ang isang araw na hindi natuloy para maging dahilan para masira pa yung relasyon nyo na maaaring mabuo at maaaring tumagal. Mag-usap, magbigay ng pagkakataon, at tandaan, ang restaurant, pwedeng magbukas ulit yan. Ang sinihan, pwede mong balikan yan. Pero ang buhay, kapag may nangyaring hindi maganda dahil pinilit natin ang isang plano sa delikadong panahon, wala nang rewind. Wala nang balikan. Kaya mga ka-vibes, minsan ang pinaka-romantic na desisyon na gagawin natin ay hindi yung pagpupumilit na makita ang isang tao. Ang pinaka-romantic na desisyon ay yung pagsasabing hintayin natin ang tamang panahon dahil gusto pa kitang makasama sa marami pang date. Dahil gusto pa kitang makilala kung sino ka. At sa tingin ko, mas masarap magkape, mamasyal at gumawa ng mga memories kapag alam mong pareho kayong ligtas, masaya, at marami pang pagkakataon na magagawa yun. Bukas, sa susunod na linggo, sa weekend, marami pang chance para sa first date na mas magiging memorable dahil hindi nyo minadali kundi iningatan. Alam nyo mga ka-vibes,

mag-usap kayo, magkwentuhan, at namnamin ang boses ng isa't isa. Ikaw ba, ka-vibes? Ano bang gagawin mo kung ang first date mo ay nautlot dahil sa masamang panahon? I-text mo na yan kay Kiko Baraco. Bukas ang aming hotline, 0926-079-8708. Or pwede ka rin sa aming online live streaming. May live chat doon. Pumunta ka lang sa gv999.live o sa aming Facebook page kung saan makikita mo yung link sa featured post natin. At kung ikaw ay may mga mensahe, may mga dilema na kailangang sagutin, may mga tanong na hindi masagot, pwede ka naman mag-message kay Kiko Baraco. I-follow mo lang ang aking Facebook page, Kiko Baraco. K-I-K-O-B-A-R-A-K-O. Tuloy muna natin ang tugtugan, mga ka-vibes. Nakakasama at napapakinggan niyo pa rin ang Baracong matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Baraco sa programang Siesta Wanan. Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
7: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dadma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
8: Kapili nga nito.
9: Magkano dito?
8: Ang mahal naman.
9: 120 na lang.
8: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
10: Bumalik na sakit, sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte.
11: Rexido Forte!
12: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rexido Forte, mas bilis banat sa apat.
14: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Pajaya's Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajaya's Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajaya's Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajaya's Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajaya's Infinity Ads and Print.
0: It is now 4:30 in the afternoon. That time check is brought to you by
15: Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
16: Need reliable tools for your home, negosyo, and construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, a much bigger one-stop shop and a fifth depot in the Philippines with more stocks for professional tools made affordable. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along Barangay Banay-Banay near Fernando Air Base, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable.
0: Tol!
17: Uy, Tol!
0: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
17: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
0: Pero, puro pangit lang yung pwede.
18: Ayaw ko na.
1: Hala, joke pala yun.
0: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
19: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
0: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
19: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV99.9.
1: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
19: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
4: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
0: Ay nako, ang hirap pag overwork kung ano-ano sinasabi. Ay nako, mag-aalasin ko na, hoy, magpahinga ka naman. Baka gusto mo, tumagos ka na lang dyan sa ginagawa mo. Anyway, nakikinig ka pa rin sa most influential good vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your good vibes. At inyong nakakasama na pakikinig ka pa rin ang barak matapang na kaya kang ipaglaban
9: Kiko Barako sa programang Shestawanan. Siyempre, magkakasama-sama, usamahan niyo ako hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. Katulad ng pagsama sa akin ng napakasipag na DJ Robby. Maulang hapon, DJ Robby.
19: Napakaulang hapon, mga ka-vibes, Kiko Barako. At alam niyo ba, mga ka-vibes, si Kiko Barako, tinatanong niya ako, naku, maulan. Oh. Paano ako uuwi? Sabi ko, sumakay ka na ba Trasko? Makakauwi ka?
9: Malamang, alam ko namang sasakay ako ng Batrasko. Ang tanong ko, ang point ko kasi doon, ang hirap umuwi.
19: Ayusin mo yung tanong. Mali yung tanong. Tama yung sagot ko.
9: Mali. Tigil mo yung kakatrabaho mo kung ano nung ginagawa mo. Sado kang masipag. Pero at least ako pa uwi na. Mamaya palang alas 7, lalakas palalo yung ulan.
19: Hoy, hindi. Pero ang labig nga po, mga kabayos. Pero namamasa pa din ang kilikili ko.
9: Ang labig pero nakasando.
19: Hindi ako nilalamig. Mahilig ako sa malamig na panahon talaga. Hindi ako makatulog kapag mainit.
9: Ah, banasin ka.
19: Oo, sobrang banasin, sobrang pawisin ako.
9: Ah, kaya pala.
19: Exactly, to be exact.
9: Kaya pala, lagi ka nakakulong sa kwarto.
19: Exactly. Pati naman yung pagkulong ko sa kwarto na damay.
9: Well, kasi, di ba, kapag ka makulang ganito, saan ka pupunta? Di ba sa kwarto lang naman?
19: Usually, nasa labas kami sa sala. Kasi may niluluto merienda si mama.
9: Sana all. Anong merienda?
19: Pag sinipag. Anong merienda ang gusto mo pa usually, maulan? Kasi kapag maulan mga ka-vibes, di ba? Masarap mag-sopas.
9: Ay, oo. Exactly. Yung may hotdog pang kasama.
19: May hotdog?
9: Ay, hindi mo alam yon. Masarap ang sopas na may hotdog.
19: Ay, oo. May hotdog ka pala sopas.
9: Masarap. Tapos, maraming repolyo. Yan. Yeah,
19: ay, oo.
9: Di ba? Yun yung mga regado ng sopas.
19: Ano pinaka paborito mong pasta na pang sopas?
9: Yung sa dentista.
19: Pag nabulok ang pasta, masama na yon.
9: Pasta sa ngipin pala. Hindi, ang gusto ko sa pasta, carbonara.
19: Hindi, yung pasta sa ado.
9: Ano ba? Yung sopas.
19: Yung sopas.
9: Ah, okay. Sige. Ayusin mo yung tanong mo. Tingnan mo.
19: Nasabi ko talaga kanina yun. Ano pinaka gusto mo pasta sa sopas?
9: Yung macaroni.
19: Ah, okay. Ako din. Ayoko ng iba.
9: Ang yung weird nung straight, yung pang spaghetti.
19: Hindi naman ganon. Yung iba ginagamit nila shell. Yung shell, yung mukhang shell. Tapos yung iba ginagamit
9: anong
19: yung shell? Paikot-ikot.
9: Anong shell? Ah, yung ano, yung parang pang lasagna, mga ganon. Pang bake mac, mga
19: ganon. Parang ganon.
9: Ah, oo nga, ang weird.
19: Ang weird nun.
9: Ako gusto ko macaroni lang.
19: Ako din, gusto ko macaroni lang.
9: Meron akong ano, actually yung tatay ko before, pag walang magawa sa buhay, at nakakita yun ng spaghetti na, yung spaghetti pasta, yung mahaba,
19: oh.
9: Sinasopas na yun.
19: Hello po, Pedea. Yung tatay po ni Kiko, parang nakakaano, may supplier.
9: Nag-e-experiment. Sabi ko, anong mundo mo?
19: Okay, may ganating experiment ang aking nanay.
9: Na ano?
19: Okay, dahil nga po, malamig ang panahon, usually masarap din, bukod sa sopas, ang champorado.
9: Ay, oo.
19: Ang ginawa ng nanay ko, since wala kaming tableya, ang gramit niya, minakita siya branded na chocolate dun sa ref namin.
9: Ano na?
19: Branded na chocolate, yung foreign.
9: At tinunaw.
19: Toblerone. O, sige, Toblerone. Since wala kaming tableya, gramit niya yung Toblerone. Siya lang ako kumain. The champorado niya.
9: Kasi hindi masarap.
19: Ang weird ng lasa.
9: Kasi di ba yung tablero may buo-buo pang matigas sa loob yun?
19: Oo.
9: At di ba kinain mo yung champorado may ganun?
19: May nuts. May almonds. Di ba may additional flavoring.
9: Pero alam mo, gusto ko sa champorado, yung maraming gatas na powdered.
19: Ha? Hindi ba evap yun?
9: Hindi, evap. Ako gusto ko powder.
19: Bakit powder?
9: Ano yung skim milk na tinatawag?
19: Ah, okay. Akala ko AdMob.
9: Ano ako lactating? Pero hindi yung masarap yung skim milk na tinatawag. O kaya naman, kung wala, chocolate na powder. Yun.
19: Okay, masarap sa champurado.
9: Pero hindi ko trip yung sinasambahan siya ng tuyo.
19: Hoy, ang sarap hindi, nun! Kasi nga yung idea na ni sweet and sour.
9: Oo, diba
19: yung, so, matamis yung champurado at to a certain extent. Tapos,
9: maalat yung tuyo. O, paano naging sweet and sour?
19: Sweet and sour.
9: Sabi mo sweet and sour.
19: Ano ba yung sour?
9: Sweet and sour. Sabi mo sour, maasim kaya yun.
19: Ah, maasim pala yun? Sweet and anong
9: salted.
19: Salted. Ah, salted yeah. Caramel.
9: Hindi ko talaga gusto. Yung binubulburan ng tuyo yung ano.
19: Ay, akala ko tuyo talaga. Tuyo talaga yung sakin. Yung,
9: yung hawot.
19: Exactly.
9: Ayoko.
19: Ang sarap.
9: Hindi, ang nawi-weirdo. Pwede pa yung ano sa akin. Yung speaking of mga partner na food. Sa akin yung dinuguan tsaka puto, yan pwede pa sa akin yan.
20: Okay, diba? Acceptable yun.
9: Pero yung champurado at tuyo, nahawot, hindi ko
20: alam mo ba mayroon nag-uulam? Nag-uulam ng sopas?
9: Ang weird kasi carbohydrates na yun.
20: Gano'n ang mga Pilipino. Inuulam lomi, gano'n ang aking pamilya.
9: Sabagay, meron akong kakilala, nag-uulam ng lugaw eh.
20: Diba?
9: Paano trip nyo? Bakit? Kanin, ulam sa malagkit.
20: Tapos kanin, tapos carbs din, pasta.
9: Tapos sasabihin nyo, tumataba kayo.
20: Magbagong buhay kayo.
9: Kaya mahirap ang ano eh, mahirap kapag maulan, wala kang magawa sa bahay. Kain ka ng kain.
20: Ay, hindi. Ako natutulog lang talaga ako.
9: Talaga ba?
20: Mahilig ako matulog or tsaka manood ng movie.
9: Anong mga movie? Series?
20: Mostly para series. Kasi anime fan po ako. Kaya naman sa ating mga ka-vibes na anime fanatic din dyan kagaya ni DJ Robbie. I-message nyo po ako.
9: Oo, yung mga yamitag ka sa iyo.
20: Hindi naman ganoong klase ng anime.
9: Hindi ba ganoon?
20: Ibang anime ang nasa isip mo. Ikaw ba hindi mahilig sa series? Anime, K-drama.
9: Hindi ganun kahilig, pero pag nagustuhan ko.
20: Pag may free time.
9: Pag may free time, nanonood ako. Pero hindi ko talagang anime. Hindi ko kayang tapusin. One Piece. Yung sisimula mo sa simula.
20: Hindi ko pa nasisimula ng One Piece.
9: Ang haba eh.
20: Hindi ko sinimula ng One Piece. Sabi ko, ano to, 1,000 plus? Addict pa ako.
9: Ang haba niya. Paano mo siya tatapusin, di ba? Paano mo hahabulin yung current episode?
20: Hindi ko kaya.
9: Hindi ko rin kaya actually. Pero anyway, eto nga, DJ Robbie, matanong kita.
20: Oh, sige.
9: Total lang, halimbawa, meron kang lakad. Tapos, bigla siyang na-cancel. Naiinis ka ba?
20: Depende.
9: Yung hindi siya according sa plano mo. Yung planado nyo na, halimbawa sa mga tropa mo, planado na yung lakad nyo, halimbawa ngayong araw, tapos umulan, tapos may nagsabi, huwag na natin ituloy. Iba, tinatamad na.
20: Okay, depende yan sa plano. Kasi most of the time, sumasama lang ako because kailangan nila ako doon or kaya naman, para nang...
9: Ikaw ba yung sponsor?
20: Hindi naman, pero minsan sumasama lang talaga ako sa Bergada to the point na sumama ako. For the experience.
9: Okay,
20: pero ayoko
9: okay.
20: Naman talaga deep inside na sumama. Kaya minsan kapag umuulan, nasutuwa pa ako kasi for sure hindi matutuloy ang aming lakad dyan.
9: Pero wala pa sa point na nainis na na-disappoint ka. So ba yan, tagal na nating pinaplano to tapos biglang hindi na naman matutuloy.
20: Wala naman kasi pabored naman talaga sa akin ang hindi lumabas ng bahay.
9: Sa bagay, alam mo si DJ Robbie, mga ka-vibes to, pabor na pabor sa kanya kapag yung isang gala, sabihin, wag na, hindi na pala matutuloy, or kaya hindi na pala ikaw yung sasama sa event, pabor
20: okay
9: na pabor.
20: Kahit ako'y nakabihis na, magbibihis ako ulit.
9: Alam mo at some point, depende rin eh. Kapag tingin ko reasonable naman, okay lang. Pero kapag yung pinaghandaan ko na siya or nag-cancel ako ng schedule, tapos biglaan yung hindi sinabi, nabiglaan na lang.
20: Tas what if emergency?
9: Okay lang yung basta reasonable. Pero kung hindi, yung tinamad lang, ay naiinis ako sa ganun. Kasi ayoko nagka-cancel ng schedule ko.
20: Okay.
9: Kasi ganun, ako ha, ganun ko pinapahalagan yung oras ko na parang, pag meron akong schedule sa isang araw, precious na yun eh. Tapos, kinancel ko siya for you. Ibig sabihin, ganun kakahalaga sa akin. Tapos, tatamarin ka lang.
20: So, be rational din mga ka-vibes, no? Yung mga reason nyo, dapat, unang-una, dapat acceptable yan.
9: Oo, dapat valid.
20: Kasi, i-value natin yung time ng iba.
9: Correct.
20: I-treasure natin yung time ng iba. May ibang tao
9: correct
20: na talaga namang nagka-cancel pa ng mga handaan, ng mga ganap sa buhay. Kahit nga trabaho, kina-cancel pa para lang makasama kayo.
9: Diba?
20: Naglilip pa sa trabaho para makasama kayo.
9: Correct.
20: So, be mindful din po sa oras ng iba and respect other people sa time.
9: Correct. At speaking of respect, the time, anong oras nga ba yung programa mo, DJ Robbie?
20: Mamaya pong alas 10. Alas 10.
9: Alas 10. Sige, gusto mo alas 10.
20: Mamaya alas 6. Hanggang alas 9 ng gabi, mga ka-vibes, ay makakasama niya si DJ Robbie sa inyo ang pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie na ulit. Mamayang 6 p.m. to 9 p.m. pagkatapos po ng Up Pilipinas.
9: Oy,
20: kung nandun man sila.
9: Uy! Tambayan niyo yung ano, tambayan niyo yung programa ni Robbie. Masarap tumambay pag maulan kay DJ.
20: Tapos 6 to 9
9: ay,
20: na maulan.
9: Sarap, ang sarap talaga tumambay.
20: Pa-experience, tara kay DJ Robbie.
9: Gusto niyo ba? Well, makinig kayo 6 p.m. to 9 p.m. Anyway, naku sa lahat ng mga ka-vibes dating nakasama ko kaninang alauna hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. Oras natin 18 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Naku, maraming salamat po mga ka-vibes. At magkita-kita tayo next week ulit, Lunes hanggang Martes. Same time, 1 p.m. to 5 p.m. Same program. Shesta Wanan. Siyempre, nakasama mo sa maghapon ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako, kasama ngayon si
20: DJ Robbie.
9: Dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station, GB 99.9,
20: Your Good Vibes.
9: At para sa aking bye-bye song, total maulan naman, ito ang Kantang Ulan by Eraserheads. Ingat mga kabayo sa mga pauwi at nasa biyahe ngayong hapon.

0: Vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Diba? Pagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby!
4: DJ Robby!
0: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아, 예, 호주니까. 지금 이 시련도 결국

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.1.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.1.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito!

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito.
3: Magkano
2: ang mahal naman?
3: 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare! Bumalik na sakit? Sabay-sabay pa. Kaya mas malala? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GB99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: It is now 6:20 in the evening. That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV99.9. Your good vibes. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
5: Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:20 in the evening, Philippine Standard Time. Kaya naman, good vibes evening po sa ating lahat mga ka-vibes. Happy Tuesday evening to each and every one of us. Talaga namang maulan ang ating Tuesday for tonight. At dahil nga po maulan ang ating Tuesday, ano nga ba mga paraan mga ka-vibes para tayo magpainit? Ang mga usapang ganyan talaga namang bukas ang inyo mga tenga. Speaking of pagpapainit, right now si DJ Robbie ay umiinom ng napakainit na kape. So right now mga ka-vibes ha, kung kayo ay nag-iisip ko paano nga ba kayo magpapainit ngayong malamig ang panahon, pwede kayong uminom ng napakainit na kape, kumain ng lomi at umigop ng napakainit na sabaw. Diba yung super init na point na mapapaso na ang inyong mga labi at ang inyong mga dila? Oo. At ngayong araw nga po, mga ka-vibes, dahil nga po sa patuloy na pag-ulan, ay may ilan na pong paaralan? Paaralan ba to? Wow. May ilang mga lugar na po dito po sa Batangas ang nagkansila ng pasok para po bukas, July 1, 2026. So para sa lahat po ng mga taga-Balete, Batangas, wala na po kayong pasok. Though wala na pong face-to-face classes ng all levels. Dahil mag-shift kayo ng online o kaya naman modular distance learning. Ganun din po sa San Juan, Batangas na hindi na po magtutuloy ng face-to-face classes ng lahat po ng levels. Maging po sa Mabini, Batangas ay kansilado na po ang kanilang face-to-face classes from preschool to senior high school. Dahil po yan mga ka-vibes ha, sa low pressure area na inaasahang magdudulot ng sama ng panahon. Grabe nga naman mga ka-vibes, eh, no? Parang buong maghapon na nainulan tayo dito po sa lalawigan ng Southern Luzon. Kaya naman sa lahat ng ating mga motorista na kikinig sa atin ngayon, oh, kung ikaw man ay nagda-drive ngayon, sana ay maghinay-hinay. Oh, takbong pogi, takbong maganda lamang po tayo mga ka-vibes. And shoutout po sa lahat ng ating mga chopper, yan, kina tricycle driver, bus driver, jeepney driver, kung ano man ninyo dinadrive. Especially, syempre ang ating mga Batrasco drivers, magandang gabi po sa inyong lahat. And maraming salamat po sa inyong serbisyo dahil umulan umaraw. Nadyan po kayo at naglilingkod sa bayan. Wow, over na ba sa naglilingkod sa bayan? And right now mga ka-vibes, ngayon nga pong June 30, 2026. Huling araw po ng Hunyo mga ka-vibes. Bukas pa, tayo papasok ng July. Oo. At ngayong araw nga po, ibig sabihin, payday na naman ang ating mga ka-vibes.

0: paldo na naman ang ating mga ka-vibes. Kaya naman ha, ito si DJ Robbie, pinapala, ano daw, pinapaalalahanan kayo na kapag tayo ay kumikita, dapat matuto din tayong mag-save. Matuto din po tayong mag-ipon. Kapag meron pa tayong luxury of earning money, matuto po tayong magtabi for emergency purposes para po sa ating mga sarili. At the same time, huwag po tayong one-time millionaire na kapag kayo ay humahawak ng pera. Akala nyo naman talaga afford nyo ang lahat ng bagay. Oo. Talaga namang for the splurge, for the rewards itself. Huwag ganon. Matuto po tayo maging financially literate, mga ka-vibes. Importante din po na paglaanan po natin ng effort, ng pera, at mag-save tayo ng pera for emergency purposes and for future purposes din po, mga ka-vibes. Although, wala namang masama kung i-reward nyo ang inyong mga sarili kung may nagawa kayong maganda kagahin na lamang po ng inyong graduation. Shoutout po sa lahat ng ating mga ka-vibes na graduate na batch 2025-2026. Congratulations sa inyo, mga ka-vibes. And syempre, kung kayo naman po in-promote sa trabaho, kung kayo naman talaga ay nagsipag sa buwan na ito, ay wala namang masama, mga ka-vibes, na i-reward nyo po ang inyong mga sarili paminsan-minsan. Hindi pwedeng mawala yung paminsan-minsan. Na hindi yan habitual na kapag kada sahod ay talaga namang reward ng reward sa self. Habitual lang po yan, mga ka-vibes, kapag kayo ay may nagawa lang talagang maganda sa inyong mga buhay. Doon napaka, nakaka-tempt na nga naman talaga, mga ka-vibes, na kumain sa labas, bumili ng mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan pero magpapasaya sa atin, mga ganong klase ng luho, mga ka-vibes. Pero sometimes, it's kinda assuring din na kayo ay nakakapag-save every now and then. Kahit sa simpleng bagay lang, mga ka-vibes, eh, no, sa pagbabalot nyo po every single day, pag kayo papasok sa trabaho, eskwelahan, diba? Yung ipang bibili nyo sa labas, i-save nyo na lamang po yun. Imagine 50 pesos every day, 100 pesos every day. In a week, 500 pesos na yun. Oo, i-save mo yan para naman in the future, ikaw ay ready at prepared. Anyways, mga ka-vibes, kung kayo ay nilalamig sa puntong ito ng inyong buhay, well, ako din. Hindi ka rin iisa. Talaga namang bakit nga ba ako nagsando? Hindi ko din alam. Kaya naman, bigyan mo kami ng tips, mga ka-vibes, kung ano nga ba ang inyong ginagawa kapag malamig ang panahon.
1: Ooh, yeah.
0: For your answers, mga ka-vibes, you can message me sa amin pong hotline number. It's 0926-079-8708. Okay naman po sa atin pong official Facebook account. Ito po ay GB99.9 FM. Kaya naman, mga ka-vibes, wala lang kayong reason para hindi po kayo magpadala ng inyong mga messages sa akin. Kaya naman, mga ka-vibes, magbalik tugtugan na po muna tayo. At dahil malamig ang panahon at laging umuulan, ito po ang It's Raining Men by The Weather Girls. Once again, my name is DJ Robbie. Only here, GB99.9. Your good vibes.
2: Hi, we're your weather girl.

Thank you.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: GV 99.9.
9: Yar, good vibes.
10: You are listening to DJ Robbie.
11: At maligayang pagbabalik sa akin, mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa Bongo Kabloan ng Pilipinas, 6:41 in the evening. Magandang gabi po sa ating lahat, mga ka-vibes. Sana kayo ay kumakain na at humihigop na napaka-init na sabaw ng lume. Oo, napakasarap nga naman kumain ng yummy, mga ka-vibes. At dahil nga po malamig ang ating panahon, at napakasarap nga kumain ng Lomi, walang iba bang masasarap sa Lomi na hatid sa atin ng KM Lomi House and Eatery dyan po sa Bulbok, Lipa City, Batangas. Kaya naman mga kababes, sarap ang hinihintay nyo. Go na, pumunta na kayo doon, tapos mag-order na kayo para sa akin, tapos padala dito sa istasyon. Okay? Yun lang po ang gagawin nyo for tonight's program. Okay? Abangan ko yan. Oh, ina ba? Anyways, mga kababes, kanina po naiwan ko sa inyo ang isang katanungan na ano nga bang masarap gawing pampainit ngayong malamig ang panahon.
12: Ooh, yeah.
11: Kaya naman, let's read some of their messages. Ha? Ayon kay 8114, good PM DJ Robbie, my dearest friend. Sorry, miss you. Magkape or drink, fuel, liquor. Hoy, 8114, ang aking best friend. Parang ang tagal mong nawala. Parang medyo nalulungkot si DJ Robbie. Actually, naiiyak na ako. Over naman sa naiiyak. Ay, I miss you too, 8114. And oo nga naman, napakasarap nga naman mga kawibs na humigop ng napakainit na kape. At the same time, uminom na rin ng konting shot ng kung anumang gusto niyong alak, mga ka-vibes. Pero kung naghahanap kayo ng recommendation kay DJ Robbie at naghahanap kayo ng bagong iinumin ngayong malamig ang panahon, ay promise mga ka-vibes, itry niyo po ang Red Horse at saka grapes na flavoring. Promise, mga ka-vibes, sobrang sarap nun. Oo, itatayo ako ang buhay ni Kiko Barako. Charis! Sabay si Kiko Barako. Itataya ako ang aking dignidad at pagkatao, mga ka-vibes. Magugustuhan niyo yan, promise. At ngayon nga pong araw, June 30, 2026. Huling araw po ng Hunyo, mga ka-vibes. Let's go back the memory lane. Kung ano nga ba ang naihatid sa atin ng June, mga ka-vibes. Dating pag-usapan ng ilan sa mga pinakamainit na pinag-usapan online, on air, on the ground, o kung saan mang on ang gusto nyong gawin. Diba mga ka-vibes? Ngayon pong buwan ng Hunyo. Dahil bukas, tutungo na naman tayo sa July at panibagong buwan na naman iyon ang ating buhay. It's an indication na tumatanda na talaga tayo. Oo. Na patuloy na tayong tumatanda, guys. And some of the things nga naman na pinag-usapan natin po or pinag-usapan sa buwan ng Hunyo ay unang-una na dyan ay ang Pride Month. Ngayon pong taon, sinelebrate natin ang Love, Lab, and Pride Festival 2026 na kung saan nag-trending ang mga performance ni na Cup of Joe, Michelle D, at Maxi Andreson sa isa sa mga pinakamalaking Pride events sa bansa. Grabe nga naman mga kawan. So, patuloy pa rin natin sinelebrate ang Pride Month, which is a great thing dito sa ating bansa dahil we are for sa inclusivity at diversity. Kaya naman, shout out sa ating mga kababes na nakikinig ng part ng LGBTQIA+ community. Bukas siguro hindi na kayo ba? Joke lang po. Joke lang. Dahil nga bukas tapos na ang Pride Month dahil July na. Oh. At bakit nga ba sinaselebrate or na-celebrate natin ang Pride Month, mga ka-vibes? I am also wondering kung bakit nga ba natin sinaselebrate ang Pride Month. Para lang ba to sa mga partay ng LGBTQIA+ community? Well, mga ka-vibes, ang Pride Month nga po pala, sabi nila ay hindi daw po ito selebrasyon. Bagkos, mga ka-vibes, ito daw po ay movement para sa mga taong kabilang sa LGBTQIA+ community, di ba? Na lumalaban sa kanilang karapatan bilang isang tao at isang mamamayang Pilipino na magkaroon po sila ng pareho or pantay na karapatan na kagaya ng mga heterosexual or straight na mga tao. Di ba? Parehas naman tayo mga tao dito sa ating bansa. Kaya naman sana ay magkaroon nga naman tayo ng pantay na karapatan bilang mamamayan ng bansang Pilipinas. At yun nga naman daw po ang pinaglalaban ng LGBTQI+ community. At yun nga daw po ang purpose ng Pride Month. And isa pa nga po sa pinag-uusapan naman mga ka-vibes, sa larangan ng sports or pampalakasan. Pampalakasan. Ay si Alex Ayala, talaga namang Filipino pride po si Alex Ayala na patuloy pong nare-represent ang ating bansa sa world stage. Pero fun fact lang po about kay Alex Ayala, alam nyo ba na si Alex Ayala ay isa pong nepo baby?
7: What?
11: Okay, pag sinabi natin nepo baby, for sure meron ng connotation sa ating mga utak na ito ay masama. Diba, ganun na ang ating pag-iisip na yan dahil nga naman sa pag-usbong ng flood control projects. Diba, meron tayong mga ka-vibes natin na nepo parent na kung saan pinaflaunt nila or pinaflex nila yung kanilang mga yaman na hindi naman galing sa kanilang paghihirap pagkos galing sa kaban ng bayan. Kaya naman talaga naman, I understand where we are coming from or where you guys coming from na kapag sinabi natin nepo babies or nepo parents ay masama na dahil nga naman sa nangyayari sa paligid natin. Pero ibahin natin itong si Alex Ayala. Huwag natin siyang ilagay doon sa stigma na pag nepo baby ka, masama ka ng tao. Dahil mga kabay, si Alex Ayala naman, though meron ang kanyang parents na opportunity, resources, napakadaming opportunity na ibigay kay Alex Ayala. Kaya naman siya ay nakikilala ngayon, hindi lamang sa Pilipinas, bukos sa buong mundo sa larangan po ng tennis. Mga ka-vibes ay tinulungan po siya ng kanyang parents, di ba? At a very young age na nabigyan na siya ng oportunidad na maisalang or may mulat ang mata sa larangan po ng tennis. Parang naalala ko pa, sa panahon pa ng kopong-kopo. Kasi Alex Ayala is one of the prodigy ng Globe Tennis Tournament, something like that. Please let me know, di ba? Kaya naman, at our young age, ay talaga namang namulat na si Alex Ayala at meron nga namang resources or opportunity na naibigay ang parents niya sa kanya. Pero hindi naman galing sa masamang paraan kung bakit nga naman naging nepo baby si Alex Gonzaga. Si Alex Ayala, ka-vibes. Kaya naman huwag sana siya makatanggap ng hate. Kagaya ng hate na ibinibigay sa atin sa mga nepo babies na anak ng mga buwaya na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakukulong sa flood control project. So, anyways, mga ka-vibes, ang anibong question 49 ay simpleng question lamang po ito, mga ka-vibes. Dahil nga po patapos na po ang ating buwan ng June sa isang salita, paano mo i-describe ang buwan ng Hunyo para sa iyo? At bakit? Inuulit ko po, mga ka-vibes, ang anibong question of the night sa isang salita, paano mo i-describe ang buwan ng Hunyo para sa iyo? At bakit? Yan po ang aking katanungan for the night's program. Kung gusto niyo pong makasama si DJ Robbie sa huntahan, sa chismisan, sa kung ano man, ay maaari po kayong mag-message kay DJ Robbie at sumama po sa ating balitaktahan. Mag-message lamang po kayo sa 0926079870 8. Okay naman po sa ating official Facebook account. Ito po ay GV99.9 FM. And later on in the midst of the program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. At dahil nga po, maulan ng ating panahon, na magbalik ng tugan na po muna tayo at sabay-sabay tayo mag-relapse. Ngayong rainy season, ito po ang awiting Till My Heartache Ends by Ella Mae Saison. Once again, this is DJ Robbie. Only Savior, GV 99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
5: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
6: Nasa Southern Luzon ka man.
7: O kahit Metro Manila.
8: Nasa bahay, nasa trabaho.
5: O kahit nasa kalsada.
9: Kasama nyo kami.
10: Dahil ang GV99.9
5: ay nasa online na.
10: At syempre, mas pinasaya pa.
5: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
11: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
12: O pumunta sa GV999.live
13: para sa good vibes na walang humpay.
14: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
13: dito sa GV99.9. Your good vibes.
14: Masaya dito.

0: G99.9, your good vibes.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GB99.9, your good vibes.
1: It is now 7:20 in the evening. That time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GB 99.9,
5: your good vibes.
6: You are listening to DJ Robbie.
7: At maligayang pagbabalik, mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kapuluan ng Pilipinas, 7:21 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Sana kayo ay mga naghahapunan na, oo. At kung kayo ay naghahapunan na, sana all sa inyo, oo. Napakasarap naman talaga kasing kumain ng napakainit na sabaw ng sinigang, pulalo, nilaga, lomi. Ngayong malamig ang panahon, mga ka-vibes. Kaya naman, go lang, ingitin nyo lang ako, oo. At ngayong araw po pala, mga ka-vibes, June 30, 2026 ay sinasalibrate natin. Pero mas sinasalibrate, pero parang gano'n na nga. Ginugunitan natin ang Social Media Day.
8: Wow!
7: Social Media Day. Alam nyo ba, mga ka-vibes, na parang si DJ Robbie, hindi ko na kaya mabuhay nang walang social media. Talaga namang part na sa buhay natin talagang Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, o kung ano mga social media platforms ang ginagamit nyo, mga ka-vibes. Ikaw ba sa isang araw is kapag meron kang internet, cellphone, desktop, tablet, o kung ano mang gadget meron ka, di ba parang hindi na makukumpleto nang hindi natin nakaka-scroll, nabubuksan yung mga social media platforms po natin. Talaga namang part na siya ng ating daily living. Well, thank you din naman kasi sa gumawa ng social media. Oo. Talaga namang napadali na nito ang ating buhay in terms of communication. Kahit saan ka man sa buong mundo, as long as may internet kayo, ay makakausap mo na siya. Meron tayong video call, meron tayong chat, o kung ano man ang inyong gustong gawin dyan sa social media as a form of communication. At ngayon din, mga ka-vibes, may mga content creator na tayo. Mga content creators na talaga namang kinakarir na ang paggagawa ng contents online na nagbibigay sa atin ng entertainment, ng saya, ng good vibes. Kaya naman, mga ka-vibes, kung gusto niyo pong tuloy-tuloy ang ating kasiyahan on-air and off-air, mga ka-vibes, or online, maaari niyo pong i-follow ang aming pong official Facebook account. Ito po ay GB99.9 FM. Nagpo-post kami ng ilan sa mga pinaka-masayang videos. Oo, kasama ng inyo mga pinaka-paboritong DJs dito sa GB. Pero mga ka-vibes, meron din namang downfall or meron din namang hindi magandang epekto ang social media para po sa atin. Especially po sa mga kabataan, oo, yung mga developing

bangyo ka nilang mga edad, around 4 years old, 8 years old, 10 years old, di ba? Parang medyo sumusobra na ang paggamit ng social media. Pero namang sobra ng panonood na sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok o kung saan man, mga kapads. Hindi ko naman nilalahat, pero karamihan nga po na nakikita ko, even my brothers, my cousins, ay talaga namang sobrang tutok na sa social media. Pero namang tatantrams na sila kapag hindi na po nila nabibigay yung kanilang mga gusto kagaya na lamang po ng pagpananood po sa ating mga social media platform. Kaya naman shout out din sa ating mga parents dyan. Sana ay meron tayong paggabay sa kanilang pananood or sa kanilang paggamit ng social media. Kasi alam nyo mga kapatid, yung social media very toxic din nga. Especially sa mga developing na mga bata. Kung kayo ay gumagamit ng mga TikTok, di ba? Merong medyo, hindi naman lahat, malalasawa na larawan or contents or mga contents na hindi pabor or hindi para sa mga bata, kapabs. Kaya naman sa mga parents dyan, sana magkakaroon tayo or meron tayong paggabay sa paggamit po ng social media para po sa ating mga anak. And sa mga anak naman natin na, sa mga anak naman na kagaya natin, oo, kung ang atin naman po mga magulang ay hindi marunong gumamit ng social media, oo, sana magkabayan din natin sila. Oo, hindi naman pwedeng sila lang yung gagabay sa atin. Kung ikaw naman yung nasa hustong edad natin, alam mo na yung tama at mali, may integridad ka na sa buhay, ay gabayan natin ang ating mga magulang. Kasi naman ang panahon nila is wala po tayong or wala silang teknolohiya at wala po silang technology. Kaya naman sometimes, yung mga fake news, pinaniniwalaan na nila. Yung mga AI, pinaniniwalaan na nila. Kaya naman sana gabayan din natin sila katulad ng paggabay ng ibang tao sa atin. Oo. Anyways, hindi pa po dyan ang ating usapan. No? Ang dami ko lang nasabi, hindi pa pala yung usapan natin. Dahil ang ating pinag-uusapan for tonight's program ay sa isang salita. Paano mo i-describe ang buwan ng Hunyo para sa iyo? At bakit? Yan po ang katanungan natin para sa gabing ito mga kabibs. Sa para sa inyong mga kasagutan, ay mag-message na po kayo sa 0926079870 o kaya naman po sa ating official Facebook account na GV99.9FM. And speaking of inyong mga messages, I'll be reading all of your messages na with DJ Robbie. I mean, right now na. And speaking of messages, binabari po natin si Billy. Kung Billy, ikaw ay nakikinig pa ngayon, mabuti naman. Diyan ka lang, sit back, relax, and enjoy. Kasi hindi ko nabasa yung kanyang text message kanina, kaya naman I'm hoping na nakikinig pa siya ngayon. And dito naman kay 6776, sabi niya, request para sa'yo ang giling-giling ko by the Baby Dolls ng Showtime. Hoy, alam mo, tumutuwa na rin ako sa Baby Dolls. Medyo naririn din ako sa mga songs nila, pero natutuwa din naman talaga ako sa mga songs nila. Talaga naman, punong-puno lang sila ng good vibes. Pero unfortunately, I believe, 6776, wala pa sa system natin itong Baby Dolls song na ang giling-giling ko. Pero right here, right now, oh, sa mga susunod na araw-araw, sa mga susunod na araw, sana ay ilagay na natin sa ating programa, hindi lamang DJ Robbie, pero sa ibang programa din dito sa GV, yung kanta ng mga Baby Dolls na ila. Talaga naman kasing nakaka-good vibes nga din naman ang kanilang mga awitin. And ayon din sa kanya, ang June para daw sa kanya ay masaya dahil hiniling ko natupad na yung iba. Wow, palakpakan naman natin sa 6776. Oo. And congratulations sa'yo, 6776. Sana yung mas yung hiling pa ay matupad din. Sana i-manifest natin yan. Sabay-sabay nating i-manifest lahat ng inyong mga kagustuhan sa buhay. As long as kayo ay nag-work hard para ma-achieve yan, diba? I'm sure ibibigay yan ng universe ni God o kung sino man, mga kabayos. And ayon naman dito, sabi niya, delayed. Lahat ng plano ko, next month na lang. O, diba? Mindset, kung delayed yan this June, edi sana next month, sa July na, ang susunod na plano. O, dapat ganun na mindset. Talaga namang mag-move on at mag-move forward lang tayo sa buhay, mga ka-vibes. At yan nga po, mga ka-vibes, ang ilan sa inyong mga kasagutan for the night's program na sa isang salita, paano mo i-describe ang buwan ng Hunyo para sa iyo at bakit? Para sa inyong mga kasagutan, mga ka-vibes, sinuulit ko po ang ating hotline number para dyan. Ito po ay 0926-079-8708.
or sa ating official Facebook account. Ito po ay GB99.9FM. Lahat po ng inyong mga song request na sagutan. O kung pa naman ang gusto niyang sabihin kay DJ Bobby, ay welcome na welcome po yan. At dahil nga po malamig ang ating gabi, balik ng tugan na po muna tayo at sabay-sabay tayong humiga sa ating California King Bed. This is California King Bed by Rihanna. Once again, my name is DJ Robbie. Oh, here, GB99.9. Your good vibes.

0: GV 99.9.
1: Yoy! Good vibes!
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan niyan. Pero iba ang lasang authentic.
9: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
10: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
9: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
10: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
9: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
12: Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
13: Tol, baka bigyan kita ng isang milyon.
12: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
13: Pero, isang milyong suntok.
12: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
13: Ayaw ko na.
14: Hala? Joke pala yun?
15: Hello? Sa GV99 po ba ito?
16: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
10: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
14: Bongga!
17: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
14: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
10: Mula alas 9 hanggang ala 1 ng hapon.
14: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
10: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your good vibe.
9: Papahuli ka pa ba?

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: GV 99.9.
10: Yay, good vibes.
11: You are listening to DJ Robbie.
12: And welcome back to my program, everybody. You're still listening sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:51 in the evening. Good vibes evening po para sa ating lahat mga ka-vibes. At sana walang pasok bukas. Dahil nga po malamig, maulan ang panahon at malamig na rin ka-vibes. Tayo ay, most of us ay umaasa na walang pasok bukas. Ang sarap maging estudyante na kapag ganitong maulan ang panahon ay nag-aabang na lamang po tayo ng mga anunsyo ng mga local government units na walang pasok. Oo. Pero eto na nga mga ka-vibes, speaking of walang pasok, nagbigay ng direktiba si Governor Vilma Santos Recto sa mga LGU sa posibleng pagsuspinde ng mga klase. Well, ayon po kay Batangas Governor na hinihikayat po niya ang mga alkalde na mga kanya-kanyang lalawigan ng Batangas na magsuspende na ng klase batay, syempre sa lagay ng panahon sa kanilang mga nasasakupan. Kaya naman sa mga estudyante natin dyan, hopes up na baka magtuloy-tuloy itong hindi masyadong magandang panahon na ating nararanasan para wala kayong pasok. Alam naman ko, sumaan tayong lahat sa pagiging isang estudyante. At isa ito sa mga pinakamasayang part ng pagiging estudyante, ang walang pasok. Pero isa rin to sa pinakamasalimuot kung everyday kang may allowance dahil wala kang baon. Oo. Anyway, sa ano pong pinag-uusapan for the night's program ay ang atin pong question of the night. Sa isang salita, paano mo nga ba i-describe ang buwan ng Hunyo para sa iyo, ka-vibes? Para sa inyong mga sagutan, maaari po kayo mag-iwan ng inyong mensahe sa atin pong hotline number. Mag-message lamang po kayo sa 0926-079-8708. Or maaari din po kayo mag-iwan ng inyong mensahe sa atin pong official Facebook account na GV99.9FM. At sa akin pong programa ay babasahin ko po lahat ng yan mga ka-vibes. Kaya naman, ano bang hinihintay nyo? Mag-message na. Dahil nga po, huling araw na po ng Hunyo ngayon mga ka-vibes, kaya naisip ko itong topic na ito. Kaya naman basahin natin ang inyong mga kasagutan dito sa ating pinag-uusapan. Sabi dito ng ating ka-vibes, plot twist, akala ko okay na, hindi pa pala. Oh, deserve. Yes, hindi. I mean, kung hindi ka pa okay, maaari ka namang ipagpatuloy pa rin ang ating buhay. O kung hindi ka pa okay physically, emotionally, magpahinga ka ka-vibes, deserve mo din ng rest para sa inyong buhay. Huwag puro trabaho, huwag puro love life. Kung ikaw ay nakakaranas kayo ng heartbreak, diba? Make yourself busy at ipagpatuloy po ang ating buhay. Ganun lamang ang buhay, ladies and gentlemen. And ayon naman dito, sabi niya, budol daw. Dahil ang dami kong in-order ang konti lang ng ipon. Buti ka ba nakakaipon? Merry Christmas, John. Diba kasi yung iba nating mga ka-vibes, hindi na nag-ipon, puro gastos, puro splurge, puro reward sa sarili, puro online shopping, diba? Pag Tapos ma-receive ang kanilang sahod ay hindi pa nare-receive, ay nakapag-order na, baka COD na ang kanilang mga order dyan sa mga online shopping na iyan. Kaya nagagalit si Mama. Wow! Okay naman, hindi mo kasama si Mama. And ayon naman dito, sabi ni Althea, sabi niya blessed. Oh, sana all. Sabi naman ni Gembong, sabi niya abundant. Congratulations sa iyo. And sabi naman ni Ma'am Elma, my birth month. Well, happy birthday po. Belated happy birthday, Ma'am Elma. And ayon naman kay DJ Joey, sabi niya fighting, fighting lang DJ Joey. Oh, ilaban mo yan. And ayon naman kay Vincent, sabi niya, invigorating. Invigorating! Okay. Kasi naman, ang lalim naman ng English. Anong ibig sabihin nun? Sabi naman ni Lomerio, sabi niya, eccentric. Eccentric! Lalim nyo mag-English. Oo, talaga namang kailangan ko pa ng dictionary dito. Sabi naman ni Gloria, gipit daw. Oh, so sad naman. And sabi naman ni Jacqueline, sad. Sana maging happy ka na, Jacqueline. Oh. At yan nga po mga ka-vibes, ang inyo pong mga kasagutan sa anong pong question of the night sa isang salita. Paano mo i-describe ang buwan ng Hunyo para sa iyo? At bakit? Mga ka-vibes, bukas-bukas pa rin po ang ating hotline number para sa inyong mga kasagutan. Maaari po kayo mag-message sa 0926078708. Or sa ating pong official Facebook account, ito po ay GV99.9 FM. At sa akin pong pagbabalik, ay babasahin ko po lahat ng inyong mga messages. Pero bago yun mga ka-vibes, magbalik tugtugan na po muna tayo. At dahil nga po, malamig ang panahon, napakasarap mag-relax. At dahil dyan, para sa ating sunod na awitin, this is Iris by Google Doll. So once again, ako po si DJ Robbie, only here, GV99.9. Your good vibes.

0: GV 99.9. Yar, good vibes.
1: You are listening to DJ Robbie.
2: Mga ka-vibes, ngayong gabi, isa na naman pong kwento ng buhay ang ating isisiwalat dito po sa Barkada Confessions. At ang ating Barkada Confession para sa gabing ito ay mula kay Pagod na Puso. Kaya naman halina at pakinggan ang kanyang istorya.

DJ Robbie, sobrang sure ako na mahal ko pa rin siya. Dahil hindi kompleto ang araw ko kung hindi ko siya nakakausap o nakikita. Yung connection pa lang ay talagang nakakapagpasaya na sa akin. Pero ang problema, hindi ko na rin madedma ang nararanasan kong pagkapagod sa relasyon namin. Sa maraming pagkakataon kasi, laging ako ang naghihintay ng assurance kung may future ba ang relasyon namin o may future ba talaga ako sa kanya. Para kasing ako na lang ang laging ume-effort sa pagitan namin. Halimbawa na lamang sa pagkakaroon ng conversation sa araw-araw. Parang ako na lang ang humahabol sa kanyang atensyon.

talaga pa ako sa kanya. Sa totoo lang, kung mauuwi ang lahat sa pagkakaroon ng hangganan, hindi talaga ako handa. Ni hindi ko nga mai-welcome ang ganyang ideya sa isip ko. Ang hinahangad ko lamang ay ang ipaglaban ng relasyon namin. Ang maraming taon na kabiling ang bawat isa. Pero sa lahat, sa magagandang alaala na mapanghahawakan sana sa sandaling pinaghihinaan ako ng loob. Ano po ba ang dapat kong gawin, DJ, mga ka-vibes? Nagmamahal, pagod na puso. Well, pagod na puso, ramdam ko naman ang pagkapagod ng puso mo. Parang kanta na may napakalungkot na himig. Ngayon man, gusto ko lang ipaalala sa'yo na ang pag-ibig ay hindi dapat ipinagmamakaawa sa iyong partner. Kung paulit-ulit mong kailangang habulin ang kapayapaan ng isipan, isang bagay na sinabi mong mailap sa pagitan ninyo, baka hindi pagmamahal ang hinahabol mo. Kung hindi ang takot na maiwan ka o ipagpalit niya sa iba. Relax ka lang muna. Pwede rin kasi sa sobrang frustration ay misleading na ang pananaw mo para sa relasyon niyo. Yung tipong hindi pa talaga malinaw, pero may conclusion ka na. Well, gayon man, kung sa kabila ng pag-reach out para linawin ang mga bagay-bagay, pero unresponsive pa rin siya, baka nga dapat mo nang piliin na mahalin ang iyong sarili. Hindi mo rin kailangan kasi mamalimos ng atensyon o kahit konting oras para patunayan niya ang mahal ka niya. Ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay ng kapanatagan at hindi ng kawalang katapusang pagdududa. Kung saan darating pa sa puntong nanghihingi at naglilimos ka na ng pagmamahal. Nagmamahal, DJ Robby. Mga ka-vibes, ano ba ang inyong masasabi dito sa ating kwento for tonight's program? Sa inyong mga mensahe, maaari nyo pong mag-iwan ng mensahe sa aming pong hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page na GV99.9FM. At sa akin pong pagbabalik, ay babasahin ko po lahat ng yan. And speaking of mensahe, binabati po natin ang ating ka-vibes na si Billy. Sabi niya, DJ, isang blank naman dyan. Billy, sana nakapag-blank ka na. Para sa ating GV Center at para sa lahat ng ka-vibes natin na may parehong pinagdadaanan kagaya niya, ito po ang awiting Wala Na Bang Pag-ibig by Jaya. Mga ka-vibes, huwag kayong aalis dahil makakasama niyo pa ako hanggang mamaya ang alas 9 ng gabi. Pero bago yon, this is Jaya sa Wala Na Bang Pag-ibig. Muli, ako po si DJ Robby. Only here, GV 99.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ay, pisan-pisan.
4: Ah, pisan, bakit?
3: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
4: Urma, pisan. Formahabol ko yung crush ko.
3: Pero, di ko nahihinto.
5: Ayaw ko na.
6: Hala? Joke pala yun.

0: natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GB 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: It's 8:40 p.m. That time check was brought to you by
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right
3: med- Bakit right med ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
8: Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV 99.9. Yay, good vibes.

Vibes, maraming salamat po sa inyong pagtutok dito po sa inyong kalabitong Tambayan On Air. This is Mercado Vibes with DJ Robbie. Bukas po muli tayo magsasama-sama pa rin. Same time slot at 6 p.m. 10

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
7: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kapayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Rico Marco.
4: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. Trentahin na!

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
5: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frank.
3: This is DJ Chico Marraco.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
3: anyos. GV99.9.
1: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay!
2: Rentahin na!
3: GB99.9!
2: Rentahin na!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Alright.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
3: Nasa Southern Luzon ka man.
4: O kahit Metro Manila.
1: Nasa bahay.
5: Nasa trabaho.
2: O kahit nasa kalsada.
1: Kasama nyo kami.
6: Dahil ang GV99.9
2: ay nasa online na.
1: At syempre, mas pinasaya pa.
2: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
3: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
7: dito sa GV99.9. Your good vibes.
8: Masaya dito.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.5.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.5.

0: kahit Metro Manila.
1: Nasa bahay,
2: nasa trabaho,
3: o kahit nasa kalsada.
4: Kasama nyo kami
1: dahil ang GV99.9
3: ay nasa online na.
1: At syempre, mas pinasaya pa.
3: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
6: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
7: dito sa GV99.9. Your good vibes.
8: Masaya dito.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: I'm sexy and I know it.
1: Kabibs, naka-radyo ka pa ba?
2: Ipapagami!
3: Baka DJ Robby yan.
4: Baka DJ Robby yan.
1: Baka DJ Robby yan.
3: Robby!
0: DJ Robby!
5: Mga kabibs, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Naka-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibe. No

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB99.9.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Diretso ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: bola, karambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai. Sa letra ng B. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
4: This is DJ Chico Marco.
5: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
2: GV99.9.
1: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30 na!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.1.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.1.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
5: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: konsensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang Pakijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibe.
5: I will

0: tawag kami.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe yan.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
2: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibes.
4: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay!
2: Rentahin na!
3: GB99.9!
2: Rentahin na!

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Your good vibes. GV99.9. Your good vibes.
2: It is now 6 in the morning.
3: That time check is brought to you by
4: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
5: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayot tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
6: Pabili nga nito.
7: Makano
6: ang mahal naman.
7: 120 na lang.
6: 1 kilo nga nito.
8: Awat muna!
9: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte.
10: Rexidol Forte!
11: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rexidol Forte! Mas bilis banat sa apat.
14: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
15: Need reliable tools for your home, negosyo, and construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, a much bigger one-stop shop and a fifth depot in the Philippines with more stocks for professional tools made affordable. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along Barangay Panay Panay near Fernando Air Base, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable.
1: GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public Wi-Fi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
4: Isang paalala mula sa GB99.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9, your good vibes.
4: GV Balita Express.
0: GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga.
4: GV Balita Express.
0: GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV99.9 Batangas.
4: GV Balita Express.
0: GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan.
4: GV Balita Express.
0: GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
5: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong likod, DJ Frankie, at kasama natin dito sa himpilan si Tico Barraco upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
4: GV Balita Express.
5: 6:43 a.m. on the clock, Philippine Standard Time, hatid sa atin ng RightMed. Dahil na gusto ng RightMed na gumaling kayo. At nakuntan tayo sa ating headlines balita. INC pinagkalooban ng rally permit ngayong araw. VP Sara iniugnay sa poor governance ng administrasyon ang rally sa EDSA. Taal Volcano nagtala ng 2 phreatic magmatic eruption sa loob ng 1 araw. Batangas City Integrated High School tiniyak na ligtas ang eskwelahan sa pagbabalik ng klase. Dagdag toll fee sa SLEX at Star Tollway sisimulan ngayong araw. At umpisahan natin ang balitaan sa naganap na malawakang pagtitipon ng INC kahapon. Iglesia ni Cristo pinagkalooban ng rally permit ngayong araw. Narito si Kiko Barraco upang ihatid ang balita.
4: GV Balita Express.
6: DJ Frankie, pinagkalooban ng Quezon City Local Government ang Iglesia ni Cristo para isagawa ang kanilang malawakang pagtitipon ngayong araw, unang araw ng Hulyo sa White Plains Avenue mula alas 8 ng umaga hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Matatandaan na nagsimula ang pagtitipon na ito ng INC kahapon na Hunyo 30, kung saan sinabi ng Philippine National Police o PNP na walang permit ang nasabing aktibidad at labag umano ito sa batas. Ngunit ayon sa kopya ng permit na ipinagkaloob ng Quezon City Department of Public Order and Safety o DPOS, hindi nito tinututulan ng pagsasagawa ng INC ng naturang rally. Gayunpaman, dapat ay mahigpit na sundin ng mga organizer ang itinakdang oras at lugar ng pagtitipon. Nakasaad din sa naturang permit na ipinagbabawal ang pagsasagawa ng rally sa ibang lokasyon alinsunod sa Section 13 ng Batas Pambansa bilang 880. Dagdag pa dito, inatasan din ang mga organizer na tiyaking hindi maantala ang mga ipinatutupad na hakbang sa seguridad at pananatilihin na hindi ito makakasagabal sa daloy ng trapiko. Samantala, nag-utos naman ng Department of Interior and Local Government o DILG sa PNP na pairali ng maximum tolerance upang matiyak na magiging maayos at mapayapa ang nasabing aktibidad kung saan inaasahang aabot sa 100,000 ang dadalo sa pagtitipon na ito bilang pagpapakita ng kanilang suporta kay Senador Rodante Marcoleta na naharap ngayon sa kasong plunder. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barraco sa GV99.9, your good vibes.
5: Maraming salamat, Kiko Barraco. Samantala, VP Sara inugnay sa poor governance ng administrasyon ang rally sa EDSA. Sa detalye ng balita,
4: GV Balita Express.
5: Sinabi ni VP Sara Duterte sa kanyang pahayag kahapon, ang pagtitipon sa EDSA ay sumasailalim sa public dissatisfaction ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Haniya, bago bigo ang pamahalaan na tugunan ang mga mahahalagang surilanin ng bansa at sa halip ay magbibigay ng solusyon, ginagamit pa umano ng administrasyon ng sistema ng hustisya para patahimikin ang mga taong nagsisiwalat ng katiwalian at bumabatikos sa pamamahala ng Pangulo. Dagdag pa ng bise, ang estilo ng pamumuno ng Pangulo ay nagresulta pa sa malalang sitwasyong pangpolitika. Samantala, iginiit naman ng palasyo na hindi maaaring magturo si VP Sara dahil hindi umano nag-iimbestiga ang administrasyon ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte.

0: Samantala, pasadahan naman natin ng mga balita sa Southern Luzon. Taal Volcano nagtala ng dalawang phreatong magmatic eruption sa loob ng isang araw. Sa detalye ng balita,
1: GV Balita Express.
0: Naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PVOCS ang dalawang magkahiwalay na phreatong magmatic eruption sa Taal Volcano kahapon, Hunyo at 30. Ayon sa PVOCS, naitala ang unang pagputok bandang pasado alas 7:13 ng umaga na nagtala ng plume o usok na may taas na 450 meters mula sa main crater nito. Samantala, naganap naman ang ikalawang aktibidad dakong 2:24 p.m. na tumagal ng mahigit 4 na minuto. Dagdag pa dyan, base sa IP surveillance camera ng bulkan, ang naganap na pangalawang pagputok ay may tatlong magkakasunod na bugso at nagbuga ng dark gray ash jets at steam-rich plumes na umabot sa humigit kumulang 1,200 metro ang taas mula sa bunganga ng bulkan bago ito tuluyang tangayin ng hangin patimog kanluran. Ang pinakahuling aktibidad na iyan ng bulkan ay itinala bilang panglimang phreato magmatic eruption sa buwan ng Hunyo. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes.
2: Sa pagpapatuloy ng ating balita, Batangas City Integrated High School, tiniyak na ligtas ang eskwelahan sa pagbabalik ng klase. Ang detalye ng balita.
1: GV Balita Express.
2: Tiniyak ng pamunuan ng Batangas City Integrated High School sa pagbabalik nila ng klase kahapon, June 30, na ligtas sa anumang panganib ang lahat ng mag-aaral nito matapos makatanggap ng pagbabanta ng kaharasan mula sa isang individual noong Lunes, June 29. Sa isang pahayag, sinabi ng pamunuan na mahigpit sila makikipagtulungan sa mga otoridad at local government unit at kaagad na isinasagawa ang mga nararapat na hakbang upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro, non-teaching personnel, magulang at stakeholders. Samantala, tinukoy ng mga otoridad na isang Child in Conflict with Law o CICL ang kanilang person of interest sa pagbabanta kung kaya't agad nito itong dinala sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO upang sumailalim sa assessment and intervention. Ipinahayag din ng Batangas Police Provincial Office na kasalukuyang silang nagtatalaga at nagpapakalat ng police personnel sa eskwelahan para panatilihin ang seguridad habang tumatakbo ang investigasyon. Palala naman ang pamuruan ng eskwelahan at ng kapulisan sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng anumang unverified information na maaaring magdulot ng kalituhan at takot sa publiko. Dagdag pa dyan, sinabi ni Acting Police Provincial Director Police Colonel Oliver Ebora na ipagbigay alam kaagad sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 93.9, your good vibes. At dagdag toll fee sa SLEX at Star Tollway sisimulan ngayong araw. Ang detalye ng balita dito sa atin ni Kiko Baraco.
1: GV Balita Express.
0: DJ Frankie, epektibo nga ngayong araw, Hulyo, uno ang ikalawang tranche ng toll rate adjustment sa South Luzon Expressway o SLEX at Southern Tagalog Arterial Road o Star Tollway. Ayon yan sa anunsyo ng Toll Regulatory Board o TRB noong Lunes. Sa SLEX, inaprubahan ang 137 pesos toll fee para sa mga Class 1 vehicles, 274 pesos naman para sa mga Class 2 vehicles at 411 pesos para sa Class 3 vehicles mula Alabang hanggang Kalamba. Samantala, aprobado naman ang 37 pesos na toll fee para sa Class 1, 74 pesos para sa Class 2 at 111 pesos para sa Class 3 vehicles na magmumula sa Kalamba patungong Santo Tomas. Dagdag pa ng TRB ang toll fee mula sa Alabang hanggang Santo Tomas o end-to-end point ay may karagdagang 14 pesos, 27 pesos at 41 pesos para sa Class 1, 2 at 3 vehicles. Para naman sa Star Tollway, aprobado ang toll fee na 64 pesos para sa Class 1 vehicles, 128 pesos para sa Class 2 vehicles at 192 pesos para sa Class 3 vehicles mula Santo Tomas hanggang Lipa. habang aprobado din ang toll fee na 57 pesos sa class 1, 114 pesos para sa class 2 at 171 pesos sa class 3 vehicles mula Lipa hanggang Batangas City. Para naman sa end-to-end point na biyahe mula Santo Tomas hanggang Batangas City, aprobado ang 121 pesos toll fee sa class 1 vehicles, 242 pesos sa class 2 vehicles at 363 pesos para sa class 3 vehicles. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes.
2: Dako naman tayo sa ating weather update. Ayon sa PAGASA, tuluyan na magiging isang ganap na bagyo ang binabantayan na low pressure area o LPA noong mga nakaraang araw. Kaninang alas 2 ng umaga at kaninang alas 4 ng madaling araw ay huling namataan ang bagyong Henry sa layong 115 kilometers west-southwest ng Abukay, Bataan. Dagdag pa ng PAGASA, may taglay itong lakas na hangin ng 45 kilometers per hour malapit sa sentro at pabugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. Ito ay kumikilos northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, patungo na ang bagyong Henry sa West Philippine Sea. Samantala, dahil sa bagyo, may dala-dala itong southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa western section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, kung saan magdadala ito ng kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw. Para naman sa Tropical Cyclone Wind Signal Number 1, nakataas ito sa Zambales, Bataan at Lubang Island ng Occidental Mindoro. Ngunit inaasahan na mawawala na din itong wind signal na itong habang papalayo ang bagyong Henry ngayong umaga. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9. Your good vibes! At yan ang kabuuan ng ating balita hatid sa atin ng Lipamerex Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipamerex Medical Center, their Instagram at Lipamerex Medical Center, and you may check out their website, lipamerex.com. 6:54 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Today is the 1st of July, 2026. Have a great day. Manatiling nakatutok sa GV 93.9. Your good vibes.
1: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV99.9. Your good vibes. DJ Frankie. DJ Frankie.
5: 7:13 ang oras sa buong Pilipinas ngayong umagang ito, July 1, and it's officially the start of your life. Hindi pala. The start of the second half of the year, mga ka-vibes. Kaya baka pa-banjing-banjing ka pa dyan. I mean, galaw-gaw para hindi pumanaw. Kasama natin this morning, Kiko Barraco sa ating Good Vibes Balitaktakan.
6: Magandang umaga, DJ Frankie, at sa lahat ng mga ka-vibes natin. Nakikinig ngayon na ganda ng panahon, hindi maulan.
5: Diba? Makulimlim.
6: Makulimlim.
5: Pwede ko mag-walking.
6: Correct.
5: Yung group chat namin sa aking chat box ay puro malungkot ang mga tao kasi hindi daw sila nakapag-walking.
6: Yun.
5: Diba? Mga healthy lifestyle. Correct. Ang mga nakapalibot sa akin kaya nakaka-pressure.
6: Correct. Yung tipong lahat sila nakikita mo may progress. Yeah.
5: Kasi ikaw wala. Oh. Patay ka. Pero anyway, Kiko Barraco, simulan natin. Ito nakakagigil lang. Kasi nung nakaraan dun sa Batangas City Integrated High School, merong mga ano ba to?
6: Yung, may pagbabanta.
5: May pagbabanta na may shooting daw. Ganyan. Huwag na kayong gumaya kasi malalaman din.
6: Totoo.
5: Sino. Kaya tinan mo, nahuli.
6: Correct.
5: Tapos ngayon, ipapag-assessment and intervention.
6: Correct.
5: Diba, ang hassle ng ginawa nyo. Tapos nawalan pa kayo ng isang school day. So parang sa mga nakikinig ngayon, baka nagpa-plano kang ganyan. Malalaman din yun ang otoridad.
6: Tsaka hindi magandang trend yan. Akala nyo ba trend yan?
5: Ano diba? Masasabi mo dyan, Kiko? Kasi considered na siya as child in conflict with the law or CICL. Ano masasabi mo dun?
6: Well, alam nyo, sa mga kabayos natin dyan, lalo na sa mga estudyante na may nakikinig ngayon, suspended ang klase. So malamang nasa bahay kayo. No, kung kayo ay nag-iisip na kala nyo, maangas, cool, yung ganyang trend, no? Hindi po kasi, alam nyo, maraming magiging epekto yan eh. Magugulo yung school calendar ninyo, maapekto yung pag-aaral ng mga estudyanteng matitino na mag-aaral, diba? Gustong mag-aaral. And at the same time, alam nyo mga ka-vibes, sa panahon ngayon ng digital lahat, ang dali na pong matrack ng activity natin online.
5: Oo.
6: Diba?
5: Sobra. Kahit mag-chat ka lang,
6: oo,
5: dalhin mo yan sa
6: correct
5: mga cybercrime unit.
6: Oo, sa NBI.
5: Or sa PNP. Mahuhuli ka kasi may otoridad pa rin, may gobyerno pa rin sa sistema na para mahuli ka.
6: Correct.
5: Kaya wag mo nang pag-isipan. Mm. So, eto nga, ayon nga kay Acting Police Provincial Director Police Colonel Oliver Ebora, ay napagbigay alam agad sa otoridad.
6: Be vigilant. No? Be vigilant din. Kapag may mga na-receive na text, na huwag natin baliwalain kasi hindi rin naman natin alam kung ano yung kakayahan ng taong nag-send.
5: At eto pa, talon tayo, Kiko Barraco. Gastusin! Nako. Ayaw natin yan.
6: Aray ko.
5: Taas presyo. Oo, aray ko talaga. Ay, taas presyo. Baka ano ha, ako dati saktuhan lang ako pag naglo-load dito.
6: Ng RFID.
5: Ayan. Anyway, dagdag toll fee sa SLEX at Star Tollway simula ngayong araw, July 1. O, diba?
6: Diba?
5: Start ng half of the year. O, sige, Kiko, magkano? Aray talaga.
6: Ayan, aray ko talaga. Ito ha, sa mga kabayos natin na babdahin ngayong araw. Kung kayo po ay galing ng Alabang at papunta ng Calamba, akalain nyo kung class 1 vehicle kayo, 137 pesos.
5: Oo.
6: Diba? Ang
5: pang lunch mo na yun.
6: Pang lunch ko na ng ano yun, dalawang araw. Diba? Tapos kung ikaw naman ay class 2 vehicle, nasa 274 pesos. Oh, diba? At sa mga truck, yung malalaking delivery, yan yung mga class 3. Ito mabigat sa kanila to, yung 411 pesos, 'di ba? Akalain mo Alabang to Calamba lang 'yon, mga ka-vibes. Kung kayo ay mag-end to end ng Alabang to Santo Tomas, 'di ba? Meron pang karagdagan 'yan na yung 14 pesos, 27 pesos at 41 pesos para sa mga class 1, 2 and 3. O, diba? Ang sakit.
5: Ayan. Once again, mga ka-vibes ha, both SLEX and Star Tollway ay nagtaas po ng presyo sa toll. Huwag mo tatalunin ha, baka tumalun mamaya yung iyong sasakyan. At saka umiiwas ka sa gastos.
6: Correct. Paalala rin ito sa mga ka-vibes natin na always check your RFID balance.
5: Yes.
6: Para iwas hassle.
5: May website yan sila, di ba?
6: Oo, may website sila. Tsaka maraming way para ma-check nyo yung balance ng RFID nyo, di ba? Kung lalo na kung galing kayo sa malayo, galing kayo Manila, papunta kayo sa probinsya ng Batangas, so dapat i-check nyo yan lagi. Ang hirap, magulat kayo, magugulantan lang kayo. Kasi na-experience ko yan eh.
5: Nahabang kinabahan.
6: Nasa biyahe, wala pala akong load. Teka lang.
5: Pero anyway, Kiko Barako, parang malaking dagok to. Kasi for example, yung mga may business na it involves traveling everyday. Malaking ano to.
6: Oo, yung mga to, yung mga delivery.
5: Oo,
6: mga
5: logistics. Oo, logistics.
6: Malamang to, eh, syempre, maapektuhan ito yung mga tauhan nila. Diba? Syempre, may pasahod yung mga yan. Diba? At saka dagdag gastusin sa kumpanya nila, sa negosyo nila yan.
5: Yes. And yung mga gas price, yung mga presyo ng petrolyo, hindi natin alam kung na-take advantage ba or bababa pa ba talaga ito ng 50 pesos, ng 60 pesos.
6: Oo.
5: Ay, hindi. Nadala ng bugso ng kamay. Na-take advantage ba, Kiko Barako? Hindi yan. Hindi natin kina-claim. Pero baka lang naman.
6: Baka.
5: Awat na.
7: Aray ko.
5: Kasi baka nga mamaya ay para kumita pa ang mga...
6: Diba? Baka, alam nyo, makalusot.
5: Hindi naman daw makikita kasi pandaigdigang merkadong presyo naman daw.
6: Yan ang mahirap.
5: Tama na. Anyway, ayan. Other than sa mga presyong transportasyon, baka sa bus. Sila naman yung gagalaw, no?
6: Correct.
5: Mga pamasahe.
6: Uy, alam mo, ang mahal na ng pamasahe sa bus, kaya hindi ako makauwi ng Manila.
5: Pero recently, nagtaas sila.
6: Nagtaas.
5: Eh, since nagtaas din yung toll,
6: so magtataas
5: ulit. Kamahan ka na.
6: Kaya dun sa pamilya ko na nagbabalak umuwi dito sa Batangas ngayong July, ihanda nyo na yung bulsa nyo.
5: Na daw kayong umuwi, sabi ni Kiko.
6: Umuwi kayo, umuwi ka kayo kasi kailangan ko kayo eh. Kailangan ko ng dagdag support nyo.
5: Oo, support in many ways.
6: Correct.
5: Pero syempre, we always love to go back to our family.
6: Yes.
5: To go home.
6: Oo, namimiss ko yung pamilya ko ha. Tagal ko na dinagita. Yung nanay tatay ko, hindi ko na nagigita.
5: So yun ay sa mga nagmamaneho ngayong oras na ito,
6: yes.
5: Tumaas na po ang presyo ng Star Toll and ng toll fee sa Star Toll tsaka sa SLEX.
6: Baka magulat kayo.
5: Oo, drive safely ah, put your seatbelts on, use the proper turning signals, and binabati ko this morning ang ating mga drivers and conductors ng
6: Batrasco.
5: Yes!
6: Magandang umaga.
5: Good vibes morning ah, sa inyong lahat.
6: Mga Batrasco drivers.
5: Uy, sa mga pasahero din, batiin din natin.
6: Uy, oo.
5: Tingin sa left, tingin sa right, ngitian ang katabi. Ipakita ang pangmais.
6: Ngitian ang katabi, basta walang mali siya.
5: Ika iba na yun ah. But anyway, Kiko, maganda ang panahon.
6: Oo,
5: sa Lipa.
6: Actually, no, kahapon, nung umalis ako, medyo maulan eh. Sa Lipa. Ngayon, medyo nakita ko na maaraw. At wala ganong traffic ngayong umaga.
5: Oh yes, kasi marami nagsuspend ng klase.
6: Marami nagsuspend.
5: But then,
6: Pero dahil nga ito, yung ating weather update, diba?
5: I-share natin yung galing sa pag-asa.
6: Galing sa pag-asa na si Bagyong Henry. Naging bagyo na nga po, no? Yung low pressure area na binabantay natin ng ilang araw. At kaninang madaling araw, alas 2 sa madaling araw, naging bagyo na siya. At kaninang alas 4, dumaan na siya sa atin, no, na naging dumaan na siya patungong West Philippine Sea. At kaya po maulan kahapon, mga kabayes. Ito po ang explanation dyan. Kahapon po kasi talaga, dumaan mismo sa Southern Luzon yung LPA na may dala ng Southwest Monsoon ng Yabagat. Pinalalakas niya yung tubig, ulan, yan. At mamaya siguro makakalabas na rin tong bagyo natin na si Bagyong Henry sa Philippine Area of Responsibility. Kaya yung mga tropical wind cyclone natin na signal number 1 sa may Zambales, sa Bataan at Lubang Island, baka mawala na rin yung wind signal sa lugar. Kaya ingat-ingat pa rin, di ba?
5: Yes, at sa mga sikiting, no, correct, na magbabalik school tomorrow siguro.
6: Ah, yes, correct.
5: Pabaunan pa rin ng mga payo.
6: Correct, hindi nawawala dapat.
5: Mga jacket. And yung change of temperature talaga, grabe, maka-apekto sa atin.
6: Dito, yung biglang init, di ba? Umulan, tas biglang init. Ah. Alam nyo, ayan po ang hate na hate ko eh. Tas lalo na pagka nasa biyahe, ang sakit po sa ulo kapag ganyan.
5: Tas eto pa, pag umulan na malakas, di ba? Nasa-stock yung mga tubig. Check correct natin, baka may mga stagnant water. Yes. Diyan na yung dengue.
6: Yes, correct. Yung mga pinamamahayan ng lamok dyan sa bahay nyo, di ba?
5: Check lang din ang surroundings ng ating bahay at mag-ingat po. Ingatan ang pamilya, ingatan ang sarili, and i-check din ang environment ng inyong bahay.
6: Correct.
5: At Kiko, may babatiin ka ba this morning?
6: Ay, syempre batiin natin si DJ Joey Boy.
5: Nang happy birthday!
6: Oh, nag-chat-chat sa GC natin. Salamat daw sa pagsalo.
5: Happy birthday, DJ Joey Boy!
6: Happy birthday, DJ Joey Boy. Baka naman.
5: Happy na birthday mo pa.
6: Alam mo, DJ Joey Boy, tumatanggap naman kami ng mga pangatlong init.
5: Alam mo, tawag doon, Kiko Baraco, dito sa Batangas. Pangat.
6: Pangatlong init.
5: Ayan.
6: Kahit, tas yung kanin mo kahit bahaw, okay na. Ipa-fried rice na lang.
5: Uy, huwag ka. Ang adobo, dito lang din sa Batangas yun. Calderobo.
6: Ay, oo.
5: Masarap yan sa pangatlong init.
6: Habang tumatagal siya, mas sumasarap, mas nanunuot yung lasa.
5: Oo, ganun yun.
6: Kaya si DJ Ronnie gusto rin yan yung mga pangat. Sabi niya, nakwento niya nung nakaraan kay Papa P. No, kapag nasa fiesta, pag meron siyang fiestahan, hindi siya umaatin ng mismong araw. Umaatin siya kinabukasan after na ng fiestahan kasi nandun na yung masarap na adobo, na calderobo.
5: Ang lechon ay naipaksiw na.
6: Naipaksiw na, correct.
5: Ang sarap.
6: Nagutom ako bigla.
5: But anyway, mga ka-vibes, ay binabati natin ang ating mga kaibigan. Sila, ito, Pajayas Infinity Ads and Print.
6: Ah, yes, oo.
5: Lahat ng printing needs ninyo, mga ka-vibes. Pajayas Infinity Ads and Print. Located sila sa Batangas City and may Facebook page din sila na Pajayas Infinity Ads and Print. Sino pa, Kiko, ang iyong babatiin this
6: ay,
5: morning?
6: Ay, nako, ngayong maulan, mga ka-vibes, masarap kumain ng lume. Diba?
5: Ayan,
6: itong mga Batanggenyo. Kumain na kayo ng lume sa KM Lomi House and Eatery. Diyan po yan sa Bulbok, Lipa City. Nako, napakasarap pa. Overload. Hindi lang Lomi. By the way, marami silang pagkain. No? May mga ulam din sila. No? At may mga pasta, may barbecue. Ang sarap-sarap, di ba? Yes. Si Papa Pio, na-enjoy yung barbecue nung nakaraan. Maraming salamat, KM Lomi House.
5: At ito pa ang Inco Tools Depot,
6: yan,
5: Lipa.
6: Correct.
5: Ang
6: Fifth Depot.
5: Yes, ang Fifth Depot na malaki dito.
6: Dito yan sa may Barangay Banay-Banay, malapit dito sa airbase.
5: Oo, sa
6: may tapat ng
5: JP Laurel, Banay-Banay, Lipa City. Open correct po sila from 8 a.m. to 6 p.m. Ang Inco Tools Depot, Lipa po ay mga professional tools made for you, pero may mga budget din. Tulad ng mga cordless power tools or industrial

0: baby.
1: Oo, yung munting baby nyo, nakamukha mo rin.
0: Oo, ano yun eh, duplicate ko yun.
1: May carbon naku, cup.
0: Naku, ayaw niyan sabihin kong duplicate. Sabi niya, ako nagdala ng 9 months.
1: Oo, ganyan nga yung mga hinanaing, ano, yung mga hinanaing. But anyway, eto na mga ka-vibes. Baliktugtugan tayo, yes, no? Mamaya more information, more update. Eto na muna ang Happy by Pharrell Williams para kay DJ Joey Boy. Happy birthday.
0: Happy birthday, DJ Joey Boy.
1: At sa mga nakahilata dyan, ay good morning sa
0: inyo. Ay, bangon-bangon na.
1: Bangon na. Mag-exercise ka na. Once again, my name is DJ Frankie together with
0: Kiko Barako
1: sa GV 99.9 Your Good Vibes.